yeen jigéen ñi seen jaaxle jeex na, li ko waral mooy Touba Fall Business. Waaw, Touba Fall Business nekk fii ci mim réew ñëw na ak ay xeet yu am solo. Li ko dale nag ci dàll pochette yu yanju lool te rafet, saak yu amul fenn. Touba Fall bijou nag bàyyiwul benn yoon seen takaay yu jekki te rafet. Lépp lu jigéen war a mën a soxla ci takaay boo fa demee di nga ko fa fekk ci qualité bu mucc ayib. Képp ku bëgg ci xéwali nag daagul ndànk ba sandaga la lu rus, di nga fa fekk boutique bi wala nga dem ci marché Peterson, wala boog nga woote au 70 642 37 12 wala au 77 913 13 46. Touba Fall bijou daal kenn du moom.

sen jaxle jeexna liko waral moy Touba Fall Business. Waw Touba Fall Business nak fi ci mim rew ñewna ak ay xet yu am solo liko dalé nak ci dal pochette yu yanju lol ta rafet sac yu amul fenn Touba Fall bijou nak bayiwul ben yon sen takay yu jekki ta rafet lepp lu jigen wara mëna soxla ci takay bo fa demé di nga ko fa fek ci qualité bu muccu ayib kep ku bëgg ci xewali nak dagul ndank ba sandagal lu rous di nga fa fek boutique bi wala nga dem ci marché Peterson wala bok nga woté au 70 642 37 12 wala au 77 913 13 46 Touba Fall bijou dal kan du mom

bi ndax xaju kaw bu jëkk be da am lu toot lu dukul woon ku mas mi jàkk rek ki moom sag jaax la jeex seex jiili moom ku mas di tàllal ay loxoom duutu jugaat di sàkku ñaan ku toog fi moom sa xel ma dal wir ñëpp daal lay bàyyi xel day daa di féexal yow sa xol laaj la balaaj la say cosaan kooku diwa moo ana diw nga daa di jaaxle naa ko diw mu dal di lay gàgganti yow leer la nag loo xamul woon xam nga li tax mu doon imaam dafa bëggoon xaril anaam sëñ bi.

ratu yon wile mu aw moy jaamu yalla ak defu yu kon fuñ ko seen dañ le fa seen yenen badam ne atiat cheikh bamba feñ ni ko tawit de tag rek nor ak nawet bajot bu seyru ak azan cheikh abdou khadir dem na tay sey nak bu don dundu ba tay mom bu demé def yang fi tay royal ci def yi mu defon xaaral ma wax la ay jukom ndax le nga top ay jukom sunna ci ka da ami gom ngir moko da fajju kenen mahamalatu nasinak lamu ca def mom li pajak musul di sakal kenu dik musul di ni nit safan ter yep yep ay am fi mom da melni dine moko mom da melni da yoru kusam da melni mo wotu yonen mom amul keur gennu dik ku ñew mu may la dula dik dine ji tay ñak na ñeug l'islam ji ñak na mbalan ni mu melo ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo jitu won dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna

0: baje moy jekatew aljuma ji kan du nanon xaar el imam tebeski mba ak korite tara ko gën di nawati kan du ne mom lay negati otom bi mom ngay jekk seen sa bu dese fukki minit muna gede nan jage ka ngir wagn di man na sik kat wala mu pan yeexu doxin
1: jerejeuf señ laaji lolou da am lu jar leral ndax li li ñepp sagane bayyi mo maga goné cheikh jili mom fi la mané kep ko rol asman ndax moy fonk ab deul baña wor mom lum la wax fayé ko bor mom lum la wax lolé la nar li rek tax mu neewi non ndax ab deul ci jamono li yak jamono deug deug moy ab deul luñ ko falétul bañ nañ ko ba mbolo muy amul bi dajé bi né 5h la fa ñëpp ñëw dañ na bi 3h ñëpp téw ngeen xamné kuñ wax 3h da nga fa togg 5h ki woté lamuy wax naruko kay wusi wusi wax tañ ko wax gëmuko lool tax fi né jamono ji yaq ko ci digël ku né bu digël da lay wor té nit dañ wax dañ ko teunk ci ak boom way dañ ko teunk ci kaddom buñ né diw ko am kaddu la rek ko am diiné la cheikh abdou khadir nak wa fo bil ahdi innal hada kana masulan da ko fonkon lol ndax yewal xam dañ koy laaj ba tax na corté ba sa ambar tebeski ci ngui gëna yéme ndax buñ né 9h lañu julli cheikh abdou khadir bu 9h dé fukki minute day wax sëwër muy gëré jani ko señ gëré mu na mu ko demal jël auto ba ñu départ mom la ko señ jël duy wax su ko dé mu day départ lu fukki minute bu gëna ñu cheikh abdou khadir dem ci mom ni ko da mel da xawaté ndax dess na fukki minute mu ne fukki minute yoy mu dess da na wara jog ndax weñ gi man na pan wala mu soppi doxinam te kon man na no yeex ag te woni ñi bañ dajé nga mujj leen ag neen da bok ci wutib deul te man lool duma ko def ndax wor la te jamono ji nak legi yama agal nañ ko sa ba ci armeli ab neew bi nga xamni ñepp lu fa nekk dañ am soxla te buñ fa toggé adina mënu leen gar suñ toggé ci armeli da nga gis go xamni dañuy tok ñu tekkul yag ni dal li da am ku ñu nek te kañ ñi waxon nañ ko ni ko waxtu 11h jotté nañ ko wara julé di ban fa nek ba énergie jot sax bu mujj ñi ñi doon julisi ñew doon futi yu duñ fa am yu ndax lañ fay nek di waxtane aduna ak di jambat sikkes kilifa goge te lolé kilifa ga leen ko tek ndax bu fekkone fonkonu deul waxub deul mom mi nga xane mo gën ñep da wara gëna mëna japp ci deul waye fi ni armel legi bo ci démé ñew bu julisi dafa yag yag te lolé bu ñep defon señ bi xadir nga xane waxtu wo xamé ni joxe nga nit ñi ab deul su déssé fukk min nga jitu fa yaaka na lu bare bare doon defal.

mas nañu andi duggu bi mam tiarno ci serigne touba biñ ko indé wax serigne bi ne ko mam tiarno neena maral nañ lol serigne bi wax jankadi ñu jang na wahib bañ aggé ci bayid wi nala jalala nala jamala nimman ta'ala rabbis samaa'i mune len baamu len ko ñu baamako serigne bi yekati barama jeme ko ci kaw asman dadina rabbus samaa sama soxla moy ndox xeen wa saqi di taw di taw di taw ba ñoñe ñom du ñew ci serigne lako doyna sekk.

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat.

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

Serigne Touba neena xassid ak jaawat ku ko mokal duñ la laacc ci bammel jesbu mawahibu ak muqaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccu leen danañ la cëppel ci aljana.

indigeulam lañu top ay terem duñ ca jaar bor bi ni len kon dana len fagagal muni man yalla ma dolli len jom tak seenu fit bañ ñeme taxaw riposte ci kanam bor bi ñu taxaw ci kanam bor bi rabbuna rabbus samawati wal ardi ñun ben bur dong lañ gëm doctrinam moy sun borom mi nga xane mo bind asman bind suuf te moy rabbul isti wa jalla jalaluhu mom dong lañ gëm doctrinam waye gëmuñu doctrinu laïcité gëmuñu doctrinu molière bi lolu amé bur ba dal di jox fas yene leena sakal pexé mu jaral leen gaddaaya gox bobu ñu dekkon dal di dem sañ ci ben gox bu ñu tuddé kahfi motax sun borom tuddé leen ashabul kahfi kon dañu gis ni ay ndaw ak ñoon yo xamni sabab ben génération bo xamni génération bu gëm seen bop lañ won génération bu wolu seen bop lañ won waye génération bu tégué ci alal kitabu sunna fexé nañ ba li ñu tuddé makarimul akhlaq muy jikko yi nga xamni moy développement bi gëna reuy muy jikko yu rafet yi ñu def ko ci seen gox def ko ci mboro mi nga xamni ñom lañ andulon té ñom bo xolé association bobu le seenu lim manki na fuk kasalika buñu randuto tuti ci leneen ndaw lo xamni momit tarikh monu ko netti yeleneñ ci muas ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu muni misal ni amul ben association bo xamni yowmal khiyam dañu dekk ci kanamu yalla amul ben sones amul ben khalal amul ben sabab bo xamni dana dekk ëlëk taxaw ci kanamu yalla jego ben jego ndara du yalla dana ko poser djuroomi question niko bala sa tanki bi fek morom ji nang ma répondre ci question yoyele motax mu as ibn jabal ni yonentou bi alayhi salatu wassalam neena la tasulu qaddama abdin yawmal khiyamati ata yasalu an arba'i khisal an umrihi fima afna wa an sababihi fima abla wa an malihi min ayna wa fima anfaqahu wa an ilmihi ma sa amila fihi neena amul ben association buy dekk yowmal khiyam amul men ben generation ben halal bu goor buy dekk yowmal khiyam ndare du yalla dana ko poser question niko yow diw sa tankum chamoñ bi bala fekk ci bu nday jor bi ma ngi lay laaj ñenti question nak ma ci tontu muniko yan la muniko sa dundu gi man yalla malako abalon dundu gogo foko dépasser ci lan nga jéxal sa dundu bankal sa baram ndaw gi mala joxone nga am katan bu la nexé ni brit def lula neex ma mayla nga am katan ndaw gogu mala abalon ci loko jexale nan nga def ba sax ndaw jeex ni ñaar ma ngi lay laaj alal ji mala denkon alal ji foko noko amé wa biñ ko amé bu nuppi foko dépasser ma ngi lay laaj xam xam bima la denkon nga waron ci suqali sa gox alal ji ma denk lako nga waron ci suqali sa gox alal joju ak xam xam bobu mala joxone foko dépasser sallallahu alayhi wasallam neena amul ben association amul ben sabab amul ben khalal bo xamne dana dekk yowmal khiyam amul ben jaam buy dekk ci bamelam jiego ñaari jiego lool ni sun borom dana ko poser question ñent yi mu répondre ben bu répondre bu nuppi ah bu awlayam jubé mu bok ci way taxéña bu fekkene lay wujubul nak wal iyas billahi safan ba mo ci top ñu jël ci kuñu wax ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu mu ni dafa am ben association yu ndaw yu ñewon ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben xalel ni ngi tollu ci jamono yi sababam mu ñew ni di waxtaan ak yonnati bi neena yonnati bi diko war xam ngeen ni yonnati yep alayhi wasallam seen jikko mo doon warate jamono bu nek dañuy war nit ñi di len ye di len dello ci yalla tabaaraku ta'ala neena ndaw lolu ñew nak tok di waxtaan ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak diko war neena sallallahu alayhi wasallam denk ko juroomi mbir muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka habla haramika wa shihataka khabla sukhlika wa ghinaka khabla faqrika wa farahaka khabla sukhlika wa ayataka khabla mautik nena sallallahu alayhi wasallam dafa tog ak ndawli ba yag niko ya khulam yow khalal bi yow mi tollu ci dig dole am nga juromi occasion yo xamni na nga ci profiter bala juromi occasion yi ci top di dik muy ndax yenen juromi occasion yi ci top do to man dara ko juromi occasion yan la muniko ma ngi lay denk rikway
nanga profiter.

0: sa jamono yi ndaw sa jamono yi sabab sa jamono yi sones da nga ci gor gorlu defal ci yalla lu am njariñ lo xamni bu ëllëgé dang ko fa fekk muniko ndax ndaw lo gis ak magatan koy dakk ci dana ko massa jot muniko ma ngi lay denk jamono bi la yalla maye wiruk yaram da nga profiter ci wiruk yaram gog nga exploiter ko ci lu neex yalla ko yonentam muniko ndax wiruk yaram limuy neex neex wéré di nga top ci ginaawam te dana ko massa jot ma ngi lay denk wërseug bi la yalla jox wërseug wowo na nga fexé ba dépasser ko ci lu neex yalla ak yonentam muniko ndax wërseug wo gis lu mu bari bari ñakang koy dakk dana ko massa jot ma ngi lay denk rik way jamono bi nga xamé ni am nga temps liñu tuddé al faraq jamono bi nga amé jot am temps sa jot gogulé nang ko dépasser ci lo xamné dana la may ngeureumal yalla ëlëk ndax am jot go gis ñak jot ma nga ci wét ga te dana ko massa jot da fexé bo amé temps bobu nga bañ ko dépasser ci digënté football ak lambak musique ila akhirih nga xamni temps bobu dang koy sacrifier ci lu neex yalla ak yonentam ali salatu wasalam muni soko deful temps bobu li dana massa jeex bu ko defé ñak jot ñew la nga mënon duto ko man ma ngi lay denk rek way jamono bi nga xamanteni ni yalla may na la ak dundu dund ak ni mu neexé sa dundu gogo bu ko sank mukk ci lu neexul yalla na nga fexé ba dundu gi nga defal ci yalla lo xamni ëlëk bo daj ak mom dana la gëreum xam ngeen ni temps dafa nek lu cher imam shafi'i day wax nan al waqtu ka sayfi in lam taqatu wa qata'ak gis ngeen anglais yi dañuy wax nan temps is munin señ touba ni len li ngeen wax kay amna lu ko gën sax ndax anglais yi dañ ni temps khalis la señ touba ni len temps mo gën khalis temps wurus la motax señ touba ni li annakul nafas min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjili señ touba ni len temps mo gëna fort khalis waye temps wurus la wurus bi nga xamne bo soxla khalis mom nga yobbu ci banque bi ñu lebal la khalis señ touba ni len temps wurus la muni nak boko xamé ba xam importance temps ding ko dépasser ci anam bo xamni ëlëk da nga ci mëna jënd étage ye gëna reuy pala ye gëna reuy ci digg aljana muy jannatul firdausi radiyallahu ta'ala anhu kasalika buñu dello ci benen hadis bo xamni abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni bokuna ci li yalla wajale ndaw lu jox bopam yalla ëlëk yowmal khiyam muni amna juroom ño xamni yalla dana len keral bis ba nga xamé ni ker du am moy bis penci ba nga xamni nit ak jinne ak malaaka dañu tew sun borom fang doom adama yi bañu nek fukki kurel ak ñaar mu fang jinne yi wër doom adama yi bañu nek fukki kurel ak ñaar mu fang malaaka yi wër jinne yi bañ nek fukki kurel ak ñaar sun borom wacce jant bi ba nga xamni digënta jant bi ak bopi doom adama yi xassab lay doon nga xamni bo defé ni sa bara mudé ci sa digg bop talal sa baram bu guddu bi lé day téga ci jant bi su ko defé yuruk doom adama yi jant bi dana tang tangay wo xamni yuruk doom adama yi day bax ba melni ci lu wañax kenn ku nek di xoos ci sa ñaqku bakkar bis bobé nga xamni kër du am sallallahu alayhi wasallam néna ndaw li nga xamni dafa jox bopam yalla bu ëllëgé yowmal khiyam man ma koy kéral ci bis bobé nga xamni kër du am mu tuddu ci juroom ñaar motax abi urayra mi netli hadith bi ali sallatu wasallam neena sab'atun yasilluhumullahu fi sillihi yawma la silla ila sillahu imam adilun wa shabab muni wa shababun nasa'a fi ibadatillah tabaarak wa ta'ala nako nonu wa rajulun qalbuhu mu'allaqa ila almasjid wa rajulani tahaba fi llahi ittamaha alayhi wa tafrihan alayhi ila akhir alhadith muni mom abi urayra sallallahu alaihi wasallam neena jurom ñaara ngi ni ño xamni man yalla dana len keral bis ba nga xamni ker du am muni ko ci jëk moy njit lu mandu mo xam da nga nek presidentu association bi wala da nga nek presidentu rew mi wala da nga nek chef de quartier bi nga xamni ya yilif gox bi wala da nga nek njital jakka ji wala da nga nek njital mbolo mi njital daire bi muni lepp njit lu mandu ca lañ ko denk bu ëllëgé yowmal khiyam ba nga xamé ni kër du am man yalla dana ko kéral mu tek ca nak bam tuddé njit lu mandu mu tek ca ndaw lo xamni néna ak dundam ming ko jéxal ci jaamu yalla ci jamono yi ndawam muni as-sabab nasa'a fi ibadatillah moy ndaw lo xamni dundam jëpp da ko dépasser ci jaamu sun borom tabaarak wa ta'ala ta baña bok ci ñi nga xamni ay ndaw lañ yo xamni dañu négatif nan man duma gawa jaamu yalla damay xaar ba nek mak ndax ndaw luy gawa jaamu yalla day gawa de ndaw luy jaamu yalla day gawa de ndaw lu juddu jaamogul yalla sax yalla da koy ray waxuma kon ndaw luy jaamu yalla kon nak ndaw luy jaamu yalla day gawa de du awlay sallallahu alayhi wasallam neena bokku na ci ki yalla di keral ëlëk bis penc ba nga xamne ker amul gulul kérok sun borom tabaaraku ta'ala neena bu kérok en ndaw lolu nga xamni mom bokul ci ndaw ñi nga xamni dañu nekk ci négatif ay ci ndaw yu positif yi lañ bokk te moy ndaw li nga xam da judd jox bopam borom tabaaraku ta'ala neena bu kérok ge sun borom dana ko keral ci bis ba nga xamni ker du am mune ak waajo xamni xolam bi jamono bu nekk mi ngi ko acc rek ci jakkaja bu julle suba xala mang ci bu tisbar jotté bam delu ci jakkaje bu julle tisbar xala mang ci takusan jot bam delu ci jakkaje bu julle takusan xala mang ci timis jot bam delu ci jakkaje bu julle timis xala mang ci gey jot bam delu ci jakkaje neena ndaw lolou nga xamni wala waajo nga xamni dafa acc xolam ci jakkay sun borom ci tabaaraku ta'ala neena bis ba nga xamé ne kër du am man yalla dina ko kéral kasalika muni ak ñaar ño xamni dañoo soppante ci yalla waxtu ñu dajé yalla tax ñu dajé bu ñu tékkaliko ci yalla lañu tékkaliko ñaar ño xamni dañu soppante ngir yalla ngeen gi minna sallallahu alayhi wasallam neena yawmal khiyam da gis ño xamni dañuy dekk ci seen bammel sun borom saxal leen laaf rek ñu dal di naw dugg aljana buñu deme fekk fa malaika yo malaika ni ah wayen bis penc ba da jeexa ñu ni luy bis penc ñu ni ah dañu pesse jifi jam ñi banu ñu ni luy lolu lepp luñ leen lacc xew xew bis penc rek masailul yawmal khiyam xamuñu ci dara malaika yi di leen ñe ak waya ndaw yeen wayen ana lan ngeen doon jeffe bi ngeen nekké adina ba sun borom may leen dara ji jutal ni ñu na ñun bañ nekké adina dañoo soppanti won ngir jëmmi sun borom rabbi sitti wala sallallahu alayhi wasallam ni ñaar ñooñu ëlëk bis ba nga xamé ni kër du am gudul kërok sun borom tabaaraku ta'ala dana leen kéral légui nak buñu xolé suñu jamono bi dirasaat yiñ ci mëna jëlé moy légui ñaar ñoo gis ñu and bis nees leen boole ñaar ñoo gis ñu and rek bis nees leen boole bu bis nees bi jaxé rek ñu dal di takaliko jëkër ak jabar légui business leen di bolé waxtu business jaxé ñu takaliko xarit ak xarit légui business leen di bolé yalla taxatul bu business jaxé ñu dal di takaliko association yi business leen di bolé bu business bi jaxé ñu dal di takaliko ila akhirih wa yatahaba fillahi tabaaraku ta'ala mom bu ko nit ki défé xamné day and ak yow ci lu neub ak ci lu feñ yalla leen di bolé yalla leen di takalé naka nonu mu ne ak wa jo xamni jigen jo xamni ba bok ci liñu tudde yahburey jigen ji bok ci askan wurey ta taru doyab taru wola ci bopam wet ak yow wola ci bopam ngane ko inni akhafu la man dama ragal yalla man duma moy muk neena wajoju nga xamni jigen wonako ci bopam di borom tar mu won ko gannaaw ni ko dama ragal yalla neena koku ëlëk yow mal xiyam bis ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala dana keral ñinga xam bis ba nga xamni ker dafa am wajoju dana ci bok naka nonu warajulun tazaddaq bi sadaqatin mun ak waajo xamni ni day saraxé te buy saraxé loxam day joram bi limuy joxé loxam chamoñ bi duko gis neena koku bok nak ñinga xamni bu ëllegé yowmal khiyam sun borom tabaaraku ta'ala dana ko keral bis ba nga xamni ker du am mun ka salik ak waajo xamni ni da tok ci wiit mom rek ba yag mu xalaat digëm ak boromam ni yëkkat joy ba ay rangoñam di turu ngir yaras sun borom tabaaraku ta'ala neena koku bis boba ëllek nga xamni kër du am kulul kërok sun borom dana ko kéral kon juroom ñaar ñooñu moy ndaw ñi nga xamni yalla dina leen kéral moy jaam ñi nga xamni yalla dina leen kéral ëlëk yowmal khiyam ci bis penc ba mutafakhun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam orienté ndaw ñi wan leen comportement biñ wara am as-sabab wa ayatuhum sallallahu alayhi wasallam dafa orienté ndaw ñi ni leen comportement bi mel ni la ndaw wara am comportement bu mel nan muni yeen ndaw ñi man ki yalla yoni ma ngi leen di denk muni ndax man xamna dereti ndaw sa bu yengo bu ci ragal yalla andul man na def lu neexul yalla muni kon ma ngi leen di denk yeen ndaw ñi ku ci dem ba mesure bala sa dereti yengu ba ngay am dom jo xamni ni manesu la tuddu bayam ma ngi lay denk na nga dem denci ji bo amé lo denci ngén ka yow ki yalla yéni man awma dara awma luma denci muni kon nak ma ngi lay jox ben jumtukaay bo xamni boko défé du yag mukk ba nga indi ci gox bi kuñ xamul bayam awa non nan la muni ko saxawal koor motax sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith bo xamni gën gi minde sallallahu alayhi wasallam moko netti te jëlé ko ci abdullah ibn mas'ud mun yanti bi sallallahu alayhi wasallam dafa massa dajale ndaw ñi leen ya mahsara sabab man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj wa man lam yastati fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wija'a yeen ndaw ñi ma ngi leen di denk bu ngeen tollo ci jamono yi denc na ngeen denc bu ngeen demé ba amu leen lu ngeen dencé denk na leen na ngeen saxo koor ngir sam seen deret na ngeen saxo koor ngir sam seen ragal yalla na ngeen saxo koor ngir sam seen bop kon dañu gis ni ay ndaw ngi nonu yo xamni sallallahu alayhi wasallam orienté na leen li ñi tudde ragal yalla tab ci seen xol ragal yalla waxtu tabbe ci xolum nit ki makarim akhlaq da koy dal di ganesi muy jikoy rafet yi sa bu la ganesse da ngay nek ndaw lo xamni ndawlu positif ngay don ndawlu positif ngay don buñu delu waté jël namo sa ci alquran muy reference lenen ndaw lo xamni alquran dañu ko netti li bu nekké ci ab goxam nam faragalé won yalla ak nam nekké won ci la ko war ñu diko wax yusuf alayhi salam sayyidina yusuf alayhi salam ndaw la won lo xamni 20 ans et quelques rek la am wala lu ko manki waye nak muy dundu ci bir palais président la république nga xamni dara du fi jeex xamni palais bi amna opportunité mana am alal ju ko neex amna opportunité mana am muallaqa ci ku ko neex amna opportunité ngir mana jaxaso ku ko neex ci bir palais bi mana collaborer ak ku ko neex ci bir palais bi waye nak xam gu mu xam bopam taxna mu gem doctrine sun borom tabaaraku ta'ala ba nanguula wessu liko yalla sant subhanahu wa ta'ala waye nak ci tar bu ko yalla binde ak jikko yi ne ci mom yu rafet ak jom ji ne ci mom ak fayda ji ne ci mom taxna la première dame am ci mom tioxyal ba beug wet ak mom bi lolu amé la première dame woko mu fekke ko ci djuroom ñaarelu neeg la première dame te djuroom ñaari porte niko legi ma beggona wet ak yow ci blal sidina yusuf alayhi salam niko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yow xana xamoni président la république moy sama kilifa te man duma war sama kilifa xana xamoni yow sa borom keur moy sama serigne may bëkk neegam te man duma war sama serigne xana xamoni yow sa borom keur moy sama directeur société te man duma war sama directeur de société alquran biñu ko netti borom tabaaraku ta'ala ni wa rawadat ulati wa huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalaqat al abwab wa ghala hayta lak قال ما حزالة إنه ربي أحسن مسوايا إنه لا يفلئ الظالمون ولقد أمد به وأم بها ولولا أن رأى برآن ربه سنبرم تكتني كسالك لنصف أنه سوء والفحشاء يوسف عليه السلام بيغا خاميني لا بروميير دام وونكو سي بوبام غير مو ويتك موم مو خمال كو نيكو مان داما راغال سنبرم تايت ياو سا بروم كير موي سما بريسيدان té duma ko war gannaaw mukk sa borom keur moy sama serign ci mom la djeblu té duma ko war gannaaw mukk kon nak lolu khalatumako ah lolu amé la première dame simñuko ba mel nako ndayam juré won niko heyta lak wadjal ñewna ci sa kaw ñom ñaar ñu daldi ñeekelante buntu bi yusuf alayhi salam ñeek ko ci buntu ba dajji jall ubi benen jall ba ca la dernière porte biñu accé tombé ak sustu président bi audience bima amone jeex muy delu ci wat ngir noppulu ci salam yam ci mbir mi ah la première dame dal di tatchu ne ko gis nga ko ni de buñ la ko waxul won do ko buñ la ko waxon do ko gem en tant que ko xamni yow yaay président yamo ca nga indi ko ci palais bi def ko mu nek sa aide de camp yamo ca nga diko denk ay milliards sa confiance yep mom ko jox amut lenn lu muy def xana di la gannaaw ci sa soxna yusuf bëgg dof waye yalla mi nga xamni lu mbir leunt leunt man nako atté comme la première dame amna ben aide de camp président bo xamni mok la première dame ay doomi badjan lañ muniko problème bi lu yomb résoudre la muniko niñ koy résoudre muniko lañ wo yusuf mu ñew rek ñu vérifier yéré mi mu sol bu fekkentani gis nañu yéré yi mu froissé ci kanam ñu xamni Youssoufa mo ittéwo la première dame di riposter waye buñu xolé yéri yi fourwasé ci gannaaw ñu xamni kon la première dame mo ittéwo Youssoufa Youssoufa di riporter bañu xolé mbir ma rek yéri yi fourwasé bi dal di fété gannaaw bour bi nak xamatu numuy def mune dal femme bi légui bay bo nga jëlal rek dal bay bo bayyi nonu ni Youssoufa amul problème bay bo dem yan dirasat lañ ci mëna jàngé modi nit du wor ndax wor sa boko defé gis nga Youssoufa sax sun borom net lañ ci alquran ni innahu la yuflihu adh-dhalimun wor kat du taxé mukk la sun borom wax waxtu wa xamé ni nit ki dafa tukki denk la gannaawam kërëm nga diko gannaaw bu boba wor nga trahir nga waxtu wa xamé ni nek nga ci sa kër sëriñ mu am ay soxnaam yu ndaw yo xamni bala ñuko gis dana yag lool ah nga ne ci biir kër gi di bëkk neegu kër gi ñu am ci ñom ñu la xemem dawal ba su tubay xotti ko dawal ba su tubay xotti xam nga histoire se répète bu ñu xolé dañu gis bëkk neeg bo xamni yu mel nonu day am xew ci kër kilifa rek ñu xey rek tumal ko niko xamni soxna kilifa rek xey niko sama or bepp ya ko sacc ya quelque chose su ko defé ay di bruit sara ko salé ko ki nek bitim rew denk la gannaawam kërëm da diko gannaaw kërëm ba leneen xew ci yoy la Youssoufa alayhi salam doon daw diko moytandiku kon ben xalé la ngi nonu bo xamni amul 30 ans la première dame woko ci bopam nga xamne bu ko nangulon man na dem ba yilif palais bi waye ak ragal yallam ak positif gum positif ci l'islam nga xamne bokul ci jeunesse bi nga xamne dañoo négatif taxna muniko duma ko def mukk bu don sun jamono ji xalé li jigen yi liñ wax xalé yi gor yi yaay bañ may nangu yaay bañ may nangu su ko defé bakkar fess del gox bi te gox mom li fiek ma ngay am bakkar développement meunta am développement meunta am kasalika buñu randu waté touti dem séti benen xalel bo xamné xalé bu positif la ci l'islam nga xamné 17 ans la am fa jang alcorane ba wacc ñu jang alcorane ba wacc jang téré yi nga xamné ño nek ci goxam ba téré yoyé jeex mu laxas ndigam ni day jangi bu don sun jamono bi nga nan dafa laxas ndigam ni ma ngi dem mourotani wuti xam xam yalla dogal bo demé ci ulama wa khissa dañ koy tuddé saibu tufat manam borom pomba saibu tufat borom pomba lutax ñu tuddé ko borom pom bi modi bi mu jangé ci goxam ba xam xam bi nek ci goxam yépp mu xam ko mu laxas ni mi ngi jangi bi mu demé ba génn dëkk bi fekk mi ngi koor koor ngat nga yalla dogal mu dem ba ca yoon wa dog jot mu bëgg lu mu dogé gisut luddul tol bi nga xamni moy tolu fruit bi mu dal di ci wit ben pom dogé ko lek xaj bi sanni xaj bi bi mu jullé timis bané ñaadam ñaadam ñaari jégo am ay alquran bu rot ci xolam muy sumalatus aluna yawmi isin anin nahim mu ni rett taxaw dal ni mënatuma dem légi fi lay fanan ba suba ba borom tol bi ñew ma baloko bam balma ma soga dem mu daldi fanan asaman set surga yi ñew ni ana borom tol bi ni ko borom tol ba nga ci dëkk ba bo démé ci dëkk ba kër sangam fa la dëkk mu solo dalam waxu ba ci dëkk ba ñewé ni diw lay laaj ni ko ma ngi ni ko man day ndok dama dal modi dama bayiko ci association suqli sa gox doon wuti xam xam bima ñewé ba tolok sa tol dog jot ma te dama koron koru ngat nga ma wott ci ben doomu pom doge ko ma jego ñaari jego aya bi rot ci sama xol muy sumalatus aluna yawma isin anin nahim ma bëgg nga jéggal ma ngir yalla sun borom dani amul ben jaam bo xamni li nga xiwlo fi ci adina yawmal khiyam da la jot te la juma la mbollem lo ma sa xiwlo ci adina de a a z kafe ngon sangam ci bis sangam bang koy naan kafe goge fu mu bayiko ak noka naane bi xamne nak ay bi rot na ci xolam borom tol bobu nak bimu ñewé ne ko yow day ya bëgg lu tigo deug deug ya bëgg lu tigo ma ball yow kay nañ xaar ba yowmal xiyam rek mi li jënd suñu mbir ne ko lool kay xalaatu mako mukk ci adina ah noy def duma la ball mu ne ko kon legi nañ xayma sama dund gi ci 40 ans 20 ans yépp ma dess fi di la liggéeyal fu 20 ans yi jéxé té diéwuma nga jéggal ma dem mu ne ko yalla téré yow ya bëgg lu yomb loolu mënu mako ah waaw kon légi nañ xayma sama dund gi ci 40 ans légui 40 ans yépp mané fi di la liggéeyal mu ne ko loy duma ko man mu ne kon na fi dess di la liggéeyal ba faatu nga jéggal ma mu ne ko loy duma ko man mu ne ko lenn dal man nako moy dama fay am sama dom ju jigen jo xamni ñent mbir mi ngi ci mom moy da tax gumba lu soko nango denci may la ko te jéggal ni ko lolou mom kawtef la man ma ngi juk bayiko ci association sokoli sa gox di sako ji xam xam ñew ba fi nga may mako xamni meunta dox meunta wax meunta gis meunta deg waye lolou day limuy tis tis mo gëna sedd yowmal khiyam sun borom laaj ma pom bobu fumako amé ak numako amé kon nak nanguna li nga wax ñu dal di koy may xalal bi ñu ko maye xalal bi ginaaw takusan timis jot borom keur gi ni ko neeg be ngay gis fala sa soxna ne ni ñaadam ñaadam ba taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alaykum deg kaddu jigen lu ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullah ni ko samih li balma dama jaawale neeg yi mu ne ko ah jaawale wo de aksel mu ne ko ah kay ndax man kiñ ma may man ta wax du gis du deg du dox mu ne ko waw sama baye da la tax ñewal ma tekki la tax yi ni bismillah mu ñew mune ko gis nga man mi la sama baye may waye bo gise mune la dama gumba moy kérok ma juddé ba fi ma mesuré am borom kër sa beut bi musta xol lu haram bo gise mune la dama tax kérok ma juddé ba fi ma tok di wax yow musuma déglu musique musuma dégg taccu len mu rir musuma dégg arwatam bi mi xagn ma ci sa nobbi musuko dégg bo gise mune la dama lu salamin wi musta wax lu haram bo gisé mun la dama la fagn sa tanki bi musta dem ndayele sa tanki bi musta dem fu yalla téré ba fi ma meseure wara am borom kër motax sama baye ni la dama tax gumbalu ñaar ñoñe bañ leen mayé ñom ñaar guddi goga ñu and wét ci lal ndaw sosé ñom ñaar ñoñe ño jur kenn ci borom ñent ngir yi nga xamné ño ngank l'islam ñu diko wax abu anifa radiyallahu ta'ala anhu kon buñu delo ci alquran dañi wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih jigen ju gore jigen ju mom tankam jigen ju sam bopam moy jur waliw moy jur alim moy jur borom xam xam kon ndaw lolu ndawlu positif la ci l'islam ngir ñu roy ko lepp ndaw lo xamni gis nga ni jikko yu mel nonu mi ngi ci yow rek xamal ni positif nga ci l'islam waye jikko yu safano yi bu nekké ci yow nak xamal ni ku négatif nga baye bo nga fexé positif kasalika buñu delu waté ci yeneeni ndaw yo xamni sallallahu alayhi wasallam de leena téla responsabiliser leena téla jox seeni responsable ba nga xamni ngir ñu xam ndax ndaw bo bëggé mu téla am jom dang koy téla jox mas'uliya dang koy téla jox responsable bu ko défé responsable bobu nga koy jox dana tax mu am jom lo tax sallallahu alayhi wasallam téla jox ndaw ñi mas'uliya ci l'islam nañ tambalé ci ndaw lu ñu wax mushab ibn umayra bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam gadda yegul wara ñew medina ñu diko wax yasriba mushab boba fanwéri atam manki na tuti waye mom la sallallahu alayhi wasallam jikk nomé mu nek ambassadeur l'islam ci madinatul munawwara mu yasriba le gëna graw nak moy sallallahu alayhi wasallam da ko yabal ci digënté ñaari parti muy parti PS ak PDS moy parti bi ñu tuddé al haws wal khasraj ci madinatul munawwara parti PDS ak PS mom la yalla yabal mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yabal ndaw lo xamni 30 ans manki na ñi diko wax mushab ibn umayra mu ñew wara régler ñaari clan yo yi nga xamni ño nek ci rew ma diko lembé nga xamni bu PDS organiser sien meeting wa PS ñew toj ko ko xeer tas meeting ba ko xeer wa PDS organiser sien meeting wa PS ñew tas meeting ba ko xeer sallallahu alayhi wasallam niko demal nga representer fa l'islam nga resoudre problème bobule ba ñom ñaar ñu ni nu tok bolé seen bop nek ben bi lolu amé Mus'ab ibn Umayra ñew Madinatul Munawwara nek fa ambassadeur bi nga xamni mo na resoudre problème bi xew ci digënté ñoñu le bañu ko fi yonentibi ali sallatu wasallam fekke nga gis ni kon mas'uliyé bobu ñuko jox bi mu ñewé assimé nako ba rek la situation bi ba sallallahu alayhi wasallam fekk ko fa ali sallatu wasallam kasalek buñu ran do tuti ñu demat ci leneen ndaw lo xamne lu positif la ci l'islam ñu diko tuddé Uzama ibn Zayd ibn Arish radiyallahu ta'ala anhuma Uzama fukki at ak juroom ñaar la am di ndaw lo xamni sun borom tabaaraku ta'ala dafa jaar la ci loxo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu teel ko jox mas'ulé muy responsable muy jité loko ben armée nomé ko mu nek ki nga xamni mo nek chefu armée bi nga xamni ño wara dem xare ji mom 27 ans rek la am amna ay moromi bayam ak moromi mamam yu fi ne ño xamni amnañ 40 ans bala 45 ans muy Ababakar mi ngi ci bir armée bi Omar mi ngi ci bir armée bi naka nonu sahaba yu mag yep ñi bok ci ansar yon yek muhajirone ñom ñep ñi ngi ci bir armée bi ba ci ki nga xamni moy Abu Ubaida ibn Jarrah mi ngi ci bir armée bi waye ñom ñep ño mak Usama waye Usama mi am 27 ans mom la sallallahu alayhi wasallam def mu nek chefu armée bi nga xamni moy joxe ndigal yi ñuy def moy téré ñuy bayyi baba Usama khalel bu tuti la waye gis nga mas'ulé bi nek ci mom jom di nek ci mom intellectuel bi nek ci mom ba tax sallallahu alayhi wasallam tan ko sallallahu alayhi wasallam critère yim dan sukkandiku dawul sukkandiku ci critère diiw mak diiw mom critère yim dan sukkandiku mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy ku gëna compétent sallallahu alayhi wasallam mom ku gëna compétent rek lay xol même bo nekké xalel té gëna compétent yit ñom rek lay xol da koy fa di misal fa am xalel bu tuti bu toll ci ay juroom ñetti at yoyu yu ne ci daara ja mu mokal alquran fa téla mokal alquran légi xalé yi ko mujjé ñëw ci daara ja té fété ko mak nga xamni ñen ñi am nañ ay juroom ñent ak ñen ñi fukki at do nga ñëw ci daara ja bu ngone bañuy jël bind dañ koy wo kenn ku nekk wo ko niko kay jox ma bind nga xamni moy joggé fam nekk ñëw jox la bind déllu wat place am toga doga jang bindam benn bis ma wo ko maniko waw lutax ngay jog di fekk ñe di len jox bind mu wax ñom ñoma woni na len jox bind maniko dedet ñom doonatuñu ay mak ci sa kanam yow yaay seen mak yow mi mokal alquran togal sa place ñom ñi déplacer di ñew nga di len jox bind ko la woti lankal waye gis nga mas'uliyé bobu muy responsable bobu bima ko ko joxe fi saase rek la yegni mom amna lu ne ci mom jantu so xalel yi woko niko kay dox ñu bind mu niko bëgg bind ñewal fi ku bëgg bind rek ñewal fi ñu niko yow amna lu la señ bi wax de sallallahu alayhi wasallam non la melone da don teela jox xalé yi mas'uliyya bo xolé xalé bi mu am compétence nga war ko jox mas'uliyya dang koy jox mas'ulé muy responsable ba nga xamné dana yegg bopam xamni mom dara la amna lu mu représenter nek na xalel bu goor bo xamné ku positif la ci l'islam muy ben lota Usama kon mo jité won armée bobu kasalika buñu delu waté batay ci histoire dañu gis ni ki nga xamné moy Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu momit xal la bo xamni biko sayidina abubakar sadiq di nomé mu nek directeur commission bi nga xamni ño wara dajalé alquran momit tamit boba amagul 20 ans wala 20 ans day doga mat waye critère yi nga xamni mom la abubakar sukkandiku ba nomé ko moy ba ci jëk daniko innaka rajulun dha'bun aqilun wa kunta taktubul wahyu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam critère yima sukkandiku ba nomé la nga nek directeur commission bi nga xamni ño wara dajalé alquran té ngay xalal bu ndaw say moromi bay nek ci ak say moromi mam fima sukkandiku ba def ko moy critère yi moy ba ci jëk moy xalal nga yemo ci xalé bu intelligent nga xalé bu am xel nga yemo ci bokkon nga ci xalé yi nga xamni sallallahu alayhi wasallam joxon na la mas'uliyé bu tolni bu wahyu bi wacce mun la bindiko bokkon nga ci ñi doon bindal yonenti bi wahyu mun ni fofu la sukkandiku ba def la ngay directeur commission bi nga xamni ño wara dajalé alquran kon bokk na ci dirasat yi moy xalal yi ci hadith bobu sayidina bukhari innako bokk na ci xalal yi ñu xol seen bop buñu amé référence yu tal ni asbabul mutaqaddimina muy generation bi jitu won ñu gis ni ñom seen masuliyya dañ ko téelona jël muy seen responsable seen ñu téela assumer seen responsable yi nga xamni mom leen sun borom tabaraku taala gal ci seen loss waye mom la seen gox gal ci seen loss waye mom la seen peuple gal ci seen loss ñu téel ko assumer lolu bu fekkanteni setantal nga su bop xol ni am nga comportement bu melni xalé yoyé su boba légui yow xalé bu positif nga ci l'islam kasalika ñu rand wat ci benen xalé bu ñuy tuddé zil kharnaini ulama wa khissa dañu wax ni gox bi mu nekkon président rew ma da dan def at mu nek da len di laaj galak moy liñu tuddé lempo ben balaw or at mu nek rek ñu défar ben balaw or yonne ko président bi mu nek galak ah bi nga xamé ni zil kharnaini magna ba am 18 ans dal di tambali nak laxas di wër di jang bible di jang tawrat ba gis ni li len président bi di imposer l'islam d'accord ci moy di tukhalé sen kom komu gox diko yut benen gox l'islam d'accord ci légui nak mu dal di dajalé sonesse bi tolok mom classe di len jangal lan moy dignité di len jangal lan moy masuliyya responsabilité moy lan di len jangal lan moy xam sa bop di len jangal lan moy sukkuli sa gox bi nga xamé ni génération bobu jangal na len bañu jëmbat na ci seen xol bañ am fitu mëna taxaw riposte ci kanamu président bi ci diwen sa ba président bindé lettre ni na ngeen ma yone galak bi sil xarna yi ni daldi bind tontu ko niko ren kenn dula jox galak ño lang mu daldi jël ben bal yone ko sil xarna yi ni niko yow xalel nga barki dem rek nga juddu ci football nga toll légi am bal bobu nga di ci fo buma déggaté nga yëkëti sa kaddu nak ci lu jëm ci walu galak bi dana la sacrifier mu ne ko nak kenn dula yone galak bi bañu tampo sil xarnaayni ak xalé yi mu formé dal di daniel nguram dem ba mujjii mu conquérir nguur gi li tambalé fa jant di fenké ba fa jant di soyé dañu ko gis ci suñu sonnes bi suñu xalé yi leader politique yi dañ leen di foyé rek leader politique bu ñew al yeek ngeen am responsabilité bu toll ni wax ko lu ñor lu am fayda waye man jeunesse bi limay gis moy waxtu wu len politique 57c liñuy jëk kaas moy amaguñu stade buñu footballé lan moy football yow do laaj micc mo liggéeyé do laaj ku tabax hôpital ci gox bi do laaj ku teli gox bi amulo len loy laaj dudul ñun jeunesse bi dal amaguñu stade buñu footballé ñeene ñun amaguñu stade buñu bëré ma ngi leen di laaj man réew kan ci yeen mo massa rapporter ben réew bo xamni développement mi ngi juddo ci football ak bëré ko ko xamna ñew fi wax ko mbolam réew yi développé yépp ñi ngi jaaré ci mbay commerce etc waye xalel yi ak jigen ñi politiciens yi dañ leena nax bu dé jigen ñi ñi ngi leen di nax ci ay association yo xamni financement waxuma 1 million bo xamni dang koy jele ci mutuel bi riba tabbi ca ba ila yawmil khiyam do debbe ndax riba bi ci tabbi motax yalla dula may mukk nga reussir ndax sun borom neena yamhaqullahu riba neena kep ko xamni dem nga ci mutuel ñu lebal la 1 million nga diko dello ji tek ca ben 5000 francs neena man yalla damay xey kos almet tek ca lepp tak kon bok na ci dirasa gi ñu meuna jange ci lolu nga xamni mom la zil kharnaini def moy ndaw lu am jom taxaw riposte ci kanam ko xamni da ko bëgg nat di jël alali goxam diko yobbu fenen legi loolu moy lima don wax ci li jitu ci digënté alquran ak sunna ak tarikh li ci dess dama koy bayyi ndax xam ngeen ni waxtu wi jeexna ma joxe touti exemple ci seigne touba nak mom bi mu ñëwé nim orienté ay ndawam ak fim leen jaarale bañu téggé ci alal kitab wa sunna ñu ñëw ci loolu cheikh mohamed bamba radhiyallahu ta'ala anhu ite ji seigne touba joxon ndawi jamonom momit mom la joxon ndawi jamonom lolo tax bi mu ñewé mu xamni ndaw mënta ragal yalla te jangul ndaw mënta développer goxam te jangul ndaw mënta réussir adinam te jangul mu daldi tambalé ci bindal ndaw ñi ay téré yo xamni buñ ko jangé danañu yewu jar ba nek ay intellectuel yo xamni ku leen bëggate nak ñu lank mu bind téré bu ñu tuddé jasbatu shikhar nga xamné ci walu tawhid ak fiqh rek lay jàngalé fu ñuy tek yalla ba mëna xam doctrine yalla ba mëna def ndax képp ko xamné bëgg nga développement té jaaru loko ci doctrine yalla lum yag yag rek ci catastrophe ngay mujj ku wéddi nga dem laaj ko amérique ku wéddi nga dem laaj américain yi doctrine yalla rek ci nga mëna jaar réussir sa adina ak sa al-akhirah Seigne Touba bind téré bo xamné ci anam bobu lay wax mu bind benen téré bu ñu tuddé Jawharun Nafis nga xamné ci fiqh Imam Malik ya lay jàngalé non la bindé téré bu ñu tuddé Mawa'ibu Quddus nga xamné bu la nexé nga tuddé ko Ilmul Kalam muy walu falsafa mu jàngal la philosophe ba nga xamné chaxaan yi nga xamné dañ koy wax yépp non nga xamné ben falsafa doon na jàngal ab élawam ni len je ne existe pas ala biñu ko si je ça existe yalla lu am la muniko dedet yalla amul muniko ah kay muniko ba gem gene yalla am la muniko waxal yalla nañu tejeul buntu école bi xalel bi ni yalla ubal lu buntu école bi buntu bi déranger wul muniko gis nga kon yalla amul bu amone batay ibnu buntu bi xalel bi tok di réfléchir ba yag muniko waw professeur sa xam xam bi nga nuy jangal fan la ne ci yow muniko mi ngi ci sama xel mi muniko dama bëgg nga genn sa xel mi tegal ñuko ci table yi ñu xol ko muniko loolu c'est impossible muniko kon amulo xel muniko si amna xel muniko gennel xel mi muniko no xel ken muniko genné muniko non la sun borom mel tabaaraku ta'ala donte gis ñuko it xam nañ ni amna ko moy ilmul kalam seigne touba bind ci ab téré démontrer ni ñi leen di wax ni yalla amut mu démontrer wané ni yalla lu am la joxe ay adila ay exemple ni wané ni sun borom tabaaraku ta'ala amna ngir importance bu mu jox ndaw ñi ngir bañ ñu nax leen rek ak sank leen non lañu bindele ben téré bu ñu tuddé mazalikul jinan nga xamné dalay jangal ikhlas comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci kanamu ñuko mag comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci kanamu borom bi ko bind comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci bu wété ak bu wétliko lepp mu ragal yalla di wétliko yalla nga xamné bo wétone fi barab la nga gëna bëgg nekk fa te kenn joxuloko nga nang ko muñ ngir yalla ngir ragal ko ragal sa borom tabaaraku ta'ala te baña am ragal yalla ak mbedd mi rek ragal yalla ak mbedd mi bo jaaré ci mbedd mi kula gis ngay kuf kufé rek te bo wété wal yaas billah muñu loolu mom mu jangal nu bindal nu téré buñu tuddé masalikul jinan bo xani loolu lay jangalé buñ ko topé ila akhir yi téré yu bari mu bind ko ñal ndaw ñi ashabab waye yemu ca mu formé ay ndaw def len ay namoso ay exemple yo xamné ndaw yi jamono bi mën nañ ca roy ñu tambalé ci mam cheikh ibrahim fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu formation bi ko seigne touba jox muy ndaw lo xamné bi seigne touba di dem ci geej gi 30 ans matagul bi seigne touba di bind masalikul jinan 20 ans matagul mom seigne touba waye cheikh ibrahim fatim bakke biko seigne touba formé bam nek ndaw lo xamni mu jox ko masoulia responsabilité tek ko ci kanamu njabot gi di dem ci geej gi boba sayidina cherno ibrahim fatim bakke amagul 30 ans mu tek ko ci kanamu ay ndaw yo xamni daf leena formé ñom tamit ñu nek ndaw ño xamni ndaw ñu positif lañ ci l'islam ku ci melni seigne abdourahman lou ku ci melni seigne mbacke bousso ku ci melni serigne daru assane ndjay ku ci melni cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhum jami'an ku ci melni serigne adama gueye ku ci melni cheikh ante mbacke ku ci melni cheikh ibrahima sar ku ci melni serigne mazamba mbacke ila akhirih ñu ñep di ay ndaw yo xamni kenn ci ñoom ku am 30 ans bi serigne touba dem ci geej gi amul te kenn ku ne serigne touba orienté na la jox la masoulia jox la responsabilité ñi mu may leen ab dekk boole leen ak mbolo ñi mu sant ci lo leen ab dekk ñi mu di leen baylo ñom ñepp kenn ku nekk mu jox la masoulia nga taxaw ci kanamu mbole la bolel di leen yar di leen tek ci yoonu siratul mustaqim bu fekke ni ndaw ñu xol nañ seen bop gis seen bop ci cherno ibrahim fatim mbacke wala ñu gis ko ci cheikh ibrahim fall radiyallahu anhu bu boba ndaw ñu positif ak ngok waye buñu xolé seen bop gisunu seen bop ci cherno na leen wër ni ndaw ñu négatif lañu ku ci mel imam cherno mom da ci gëna tay yéme bo xolé takwin biko seigne touba def muy formation biko seigne touba formé ba def ak ragal yalla ci xolam ba nga xamni bu wété ak bu wétliko lepp day ragal sun borom tabaaraku ta'ala amna benn bis seigne touba yoni ko niko demal yalwani mu yalwani ba ñew fekk amna kër yo xamni seigne touba neena kon lu yag yag bu fa yalwan ndax kër yoy dañuy lek moyal bu fa yalwan mu benn bis mu ñew seigne touba diko nattu niko yalwan nga kër diiw gi mala don téré mu niko wallahi yalwanuma fa seigne touba niko ahaka yalwan nga fa mu niko wallahi yalwanuma fa ba seigne touba ag na ci nattu gim don nattu cerni brafati wut ab yar digo duma cerno niko boma don ray mukk doma taxawax lu amul wallahi alhasim yalwanuma fa seigne touba niko li la don set ba xam ndax bo so fit deme da nga dessé ngor ak jom ak fayda motax ma natto la li cerno momu bako sun bako seigne touba yonne ci amiru ndar jox ko letter ba niko nang ko jox mais a mais ba cerno dikke gis kenen ko xamni beug na jël letter bi daniko lama sama kilifa waxon moy mais a mais waye intellectuel bi ne ci cierno radiyallahu ta'ala nu taxna bi mu deme ba koko rasuar ko mu jox ko lettre bi mais a mais bu nekhon mam cierno ibrahim fati mbake dana profiter ci occasion bobule fexefa ubi procès bopam bu ñaanon gouverneur ndar wala merle bu ndar niko souf la bëgg mu daggal ko souf bu ñaanon gouverneur ndar wala merle bu ndar niko dama bëgg trawo mu may ko trawo lum ko bu ko non dama bëgg passeport diplomate mu jox ko ko legi ñun nañ xol suñu ndaw ñi ñuy formé suñu ndaw ñi ko ci yoni mu dox soxla so yegut mam cheikh ibrahim fati mbake mom bako seigne touba yoné lako seigne touba dox lo dong la dox yamti yokku ci wañi wu ci fi ngay am sa porte parole yabal ko ci président mu rasuar ko mu dem di lijeenti ay visa ki passeport diplomate ki keur guñ ko may mu tabax fa jakka ak dara ila akhirih te bu boba na la woor ni da nga jaay serigne bi ndax dañu ni ar rasul bi khadril mursal ndaw comportement wu kiko yoni lañ koy xolé ar rasul bi khadril mursal ndaw comportement wu kiko yoni non lañ koy xolé bu fekente ni ñew nga ci président bi ñu yoni la ci mom wala yoni lañ ci gouverneur nga ñew di dox sa soxla bop di régler sa problème bop su boba gouverneur lim ci jàngé wala président lim ci jàngé ki moko ko yoni ñoyam ku leen jox guer ñu lek ko lool rek lay wax ndax yow ya fi représenter koka ndax arab yi dañ wax ni la yastaqim zillul ajwaj dañ ni ñom arab yi dañuy lebu ni la yastaqim silul ahwaj neena ñom arab yi dañu ni bo sam pep xer xer ba deung na xer ba mel non la tak ndeer bi di mel ni talibe yi mel non la serigne si len yilif mel la yastaqim silul ahwaj xer bu deungé faaw tak ndeer ba deung motax serigne bu ne xol ko ci talibem rek bo gisé bu jëkkon sëriñ ci daan sonu ci tarbiyé sen talibé yi di len yar bañu nek nit ñu honnête am honnêteté dañuy xamni sëriñ bi toujours tak ndéram moy talibé bi sëriñ bi tak ndéram moy talibé bi waxtu wu talibé bi dëngé rek jàngé ci ni kon sëriñ ba da dëng sëriñ bi la yar nak la wax légui xam nga ak bëkk neek bu jëkkon sëriñ ci dañ daan yar seen bëkk neeg yi bop ba wolu leen doylo leen yëkëti seen ciabi jox leen ñu leen di tejëk tiji légui nak ak bëkk neeg dañ koy boxante rek ku gëna ñëmé sëriñ ba note sëriñ bi bu xaba bu ne nga dem ci rek ba sëriñ bi yëkëti ciabi jox la ngay fal xé di dem rek waye bu jëkkon ki nga yar bam doyla mom nga daan jox say ciabi mu di la tejëk tiji niki cerni ibrahim fati ak seigne touba radiyallahu ta'ala anhu lo tax shaykhul kabir sëriñ bay jaxate bi nga xamé ni doomi soxna yaangi wër naan talibé dongay amatu ñu talibé dongay amatu ñi talibé dongay jubatu ñu dongay nangam dongay ni dongay na shaykhul kabir señ bay jaxata jog sol mbubum avocat genn neegam taxaw ci cour bi ni may plaidel talibé yi ñu nek ay ci bismillah muni li tax mourid yi bon bari señ ci bon dañoo bari señ bu denc ay million do xam ci yalla lu bari wa salaam tax mourid yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay million do xam ci yalla lu bari wa salaam legui tribunal bi tass kon nak na talibey setat seen bop serigne ci setat seen bop talibey bi bala nga ko bayyi ci kër gi muy yew ak fanan na fekk ya ko formé ya def ci mom takwin waye tay bo xamni magal ba magal lay ñew bu ñewé kër jigen ni funi dana fa dugg nga xane buy taggu serigne bi di ñibbi bo xolé xalé yi man buñ mané xalé yi ñoy fitiru ëlëk man damay jaaxal xalel bo xamni mën ta wax lu ag du yene ngi setan ben émission bu ñu tuddé entre ben xalé bo xamni 500 la am fukki at ak juroom ben néna mom lim gëna spécialiser moy mbaran goor ñi lolu saga sénégal la saga jigéenu sénégal la saga sénégal la saga jigéenu sénégal la xalel yu goor yi bu ñewon magal ci bay taggu señ bi xam nga lu ñu waxa bëkk neek bi nga xamne sang neer la di ñom ni mom da nan ko taggul ma señ bi way ne ko ma ngi go ne ko ñaanal mo go ah señ bi ñaanal la nga go nga genn fi auto ba accident nga dé parce que ya ñaanal won señ bi go señ bi boko talé lox rek da nan li nga bëgg yalla na la ko yalla defal teuf rek fekk yow go nga ñaanal won lay nga dal di go nga xamni duñu jema yar sax seen langage ak nit ñi waxe kilifa nga gis dong bi nek ci biir kër gi soxna serigne bi romb ko xani beutam bi wërul wona dal ci yaramu soxna serigne bi nu mel waye soxna serigne bi romb la waddo seen serigne yoy ñuy waddo nga ni ko serigne bi nga waddo de bu ko serigne bi gisee may la dong yi legi fan la jubbi amé fu mbax di amé kon nak na serigne ci orienté wat xalé yi yar leen defaat ci ñom diiné dama ni xalé yi buñ bëgge ñu ragal yalla samonté seen borom nañ leen jangal mi leen jangalé su boba dañu am yaakar ci ni ëlëk dañu mucc ni ñi tobon mucc waye fimu ne kat li xew moy xëlef xëlef ju kenn xamul fu mu bayiko ak fu mu jëm su ko defé fofu lay gattalé waxtaan wi ngeen jéggal ma ba benen yoon perdina taw bari nak ndax damay jangale timiste kama doon jappalé ci daara ji niwu fa mo taxon ma waxon señ bi ni ko bëgguma tok togaay bu yagg suma ñëwé rek nañ ma dimbalé fu waxtu jotté rek ma daldi waxtaan dem ñibbi ndax man sama temps bari wut suko defé kon ñu ñaanal lenté benen yoon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala sayidina mawlana muhammadil makin waaw an nasafatu min al iman la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax set ci ngeum yalla la bok ginaaw set nak ci ngeum yalla la bok te ngeum yalla ak nimu foré kon dañu gis ni set lu am importance la set nak buñ ko waxé moy ci anam yépp nga fexé ba set ci sa dekuway set ci sa jikko set ci sa khalat set ci sa waxin xamni bo tambalé ci sa bir dekuway di génn bu ci buntu kër ba dem ba ca mbedd ma dem ba ca gox ba man na dem ba daj kap dekk ba man na dem ba daj rew ma kon an nasafatu min al iman la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu momit njangale moy njang mindef ali sallatu wassalam rek ñom ñaar ño bokku lu ñuy jangale amana ko lu señ touba wax ci dekkam bi ci ku koy setal ci li nga xamne degg na ko ci ay xissa ñu ni cheikh mohammed moudou mustapha mbacke daana setal dekk bi ni setal dekk bi moy setal sa bakar lol day degg na ko ci xissa waye li am moy sallallahu alayhi wasallam dal neena an nasafatu min al iman set ci ngeum yalla la bok boba nak kon dara disatul lol rek doyen na seuk nit ki di gor gorlu ci set ak num meuna seté ni dem ci benen laaj
1: ki do laaj ndax théâtre ndax haram na
0: waw théâtre bu fekente ni moy bi am sénégal lolou mom luñu téré la bu fekke ni ñi suyé théâtre bi ay goor ak jigen lañ yu haramanté du dagan mukk aji suyé ju théâtre bi budé jigen bu awram dé nek ci bigen biti du dagan mukk bu fekke nak samont nañ lepp l'islam ba nuppi nak di wax lo xamné day rélo nit ñi wayé nak mu téggé ci dëgg su boba dagan na su boba dagan na wax lu rélo nit tam tege ci deug dara neeku ci ndax kaf l'islam terewuko kaf gu dagan l'islam terewuko motax sallallahu alayhi wasallam mas nay kaf ak ben jigen bu ñewon niko jigen ju magat niko dama bëgg nga ñaanal ma ma dugg aljana sallallahu alayhi wasallam niko magat du dugg aljana jigen gi di joy sallallahu alaihi wasallam ne ko kay mu ñew mu ne ko dama don kaf ak yow rek fek sallallahu alaihi wasallam bu ko xelal bu fa daldi muñ re ne ko dama don kaf ak yow rek lima la bëgg wax moy ni nga magate ba kumur fek lan ko magga dugg aljana dañ ko jam ñaanal ma dugg aljana mu ne ko magga dugg aljana mu ne ko ni nga magate ba kumur bu yowmal khiyamé do duggé nonu aljana sun borom dalay delu wat ba nga nek ab jank nek ci sax ndaw mu sok la tabal aljana dal dikoy jangal ay alquran bi nga xamni day tektela lolou kon bu fekke ne kaf gi ci deug la tege dagan na budé ay fenn da ci lamb nak haram na motax sallallahu alaihi wasallam amul kenn ko xamni dana wax genn kaddu bim koy wax djublu ci dara lulul reelo ñimu togal lulul ni yowmal khiyam sun borom dana ko xalambaay ci sawara djuroom ñaar fukki nawet boko sété danaka moy djuroom ñaar fukki at yi mangi tuti rek kon nak théâtre bi l'islam gërem moy ni théâtre muy goor gi ak jigen gi buñu nek ñu haramanté bu seen awra feñ liñi waxit na lambo deug nga xamni am jangale da ci nek xamni am jangale da ci ne su boba lolu dana dagan filan yeen ñep yeene ngi deglu ku melni goor gi ibrahima ndjay yoyu muy wax andak hikam bo xani manes na ci jange manes ci jele xam xam su boba dang koy delo ci aya ba wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseeran su boba lolu dana dagan waye nak budé lu melni li comédien yi di def nga xani bu tayé nga nuru nur lu jigen ba melni moma di wax lo xamni la ngay wax lepp ay fen la sallallahu alayhi wasallam neena yowmal khiyam sun borom dana la xalam bay ci sawara juroom ñaar fukki nawet dem ci benen la
1: kon ñu dem ci be ci dess ki day wax ni bari loy nafila ndax baxna ci ku amul soxna wala
0: aw bari nafila kay mom ci bëpp ji am la bax bu mëna doon ku am soxna ku ko amul ak ndaw ak mag ñepp rek ndax nafila limuy tekki moy ndollen moy nit ko xamne dal dafa bëgg ndollen lu bare te ndollen ku ni bëgg nako lool la baat bi di tekki moy nafila moy kuy sakku ndollen def nga farata yi ba nopi nak di wagniko di def ay nafila yoyu ay daraaje yu bari da ci aju ndax sallallahu alayhi wasallam neena sama jam ginaaw bimu defé lima faratal ci bopam niko yonenti bi waxe ci hadithul khudsi ta sun borom wax ko sama jam ginaaw bimu defé lima faratal ci mom ba nopi mu wagniko nak dima jega jema jegañ lu ci xéeti nawafil yi neena du deñ diko def ba mujj man yalla ma nek nopam bimuy déggé beutam bimuy xolé lamiñam bimuy waxe tankam bimuy doxé xéeti nawafil yi nak dafa bari bu fekkenteni da ngay sarxé jappé ko ak nafila bis bu nek nga am lo sarxé ci nawafil yi la bok jang alquran ci xéeti nawafil yi la bok jang khasida ci xéeti nawafil yi la bok julli ay rakka ci xéeti nawafil yi la bok xéeti nawafil yu bari la waye bo ci japp rek te ko bayyi te bang koy def jimmi yalla tax subhanahu wa ta'ala lolou ñi tudde ndollen man na dem ba yëkëti say daraaje ak say maqama ñu dem ci benen laj
1: ki day laj lan moy aqi wajur ak dom
0: waaw aqi wajur ak dom waxna ko sank wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsanan modi dom sun borom daniko yow dom ginaaw bi ma joxe sama haqq man yalla tek ma sama place bonopi lo defati ludul top sa ñaari wajur top sen digal lo defati lul lol lolo mako gënal ginaaw boma joxe sama haqq bu nit man yalla mi la bindati mom la bama lay bind ken fekkewul soma joxe sama haqq bu nopi na nga top nak sa ndigalal ñaari wajur waye ndigal ñaari wajur ci lepp lo xamni moy yalla tabbi wu ci lolu addis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy firi aya bi sallallahu alayhi wasallam dani la tahat lil makhluq fi mahsiyatil khaliq desul top ku ñu bind ci merum aji bind ji bu fekke ni sa wajur lim gem moy japp na ni yow xalal bu jigen bi bala nga meena am borom keur rek da nga mesu bu ci digginaaw japp na ni kuy muru ken duko tak japp na ni da ngay xéssal ba wéx bo waxé mu ni la ñakku botay da amone ben jank bu ñi wax asma bint abou bakrin domi sina bakrin sadiq la da tok ba yag ben xalel bu goor yonne ko cadeau bu don sun jamono bi nga ben xalel bu goor yonne ko portable mu xamni xale yu goor yi duñu maye portable ci ñeen muni bala jëfëndiko portable bi dal ah na dem laaju ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndeme yonne ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni ka bu fekke dala ko may ngir yalla day ma muskile fi waye bu lako maye nak ngir bëgg am opportunité sa digg ak mom ngir jox la rendez-vous ngeen wara dajé bu baba bum yak sa diine na nga bañ alquran wacc di leral ni la yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim innal ayyuhal muqsitina sun borom terewulen ñi nga xamne dañuy maslahante ak yeen di len yonne ay cadeau ca cadeau yoyu ñu len di jox laluñu ci ay intérêt ma muskile fi yalla terewulen ko waye nak bu fekente ni cadeau bi sa bu lako waji joxe bu la joxe

0: moy yalla tabbi wu ci rek dang ko wara top legi nak mu dess akki wajuri wajuri momit amel na njabotam haq domam ba ci jëk moy nako tambale ca tanal ko yaay ju bax nako tanal yaay ju bax bu fekke ni xalal bu gor bi la xam ngeen ni yawmal khiyam sun borom rabbi situ ala dana dekkal ay nit set seeni jëf bañ aw yoonu aljana gis ñaari wajur yo xane sun borom set na seen mbir bañ leen seen baat ni poto yoonu aljana ngok ñu jaar yoonu aljana di dem seenu njabot ni der yu ko sun borom ni lu xew mu ni sun ñaari wajur ye nga bayyi ñu jëm aljana lay amel nañ ñu haq sun borom ni malaaka yi waqifuhum innahum mas'uluna wol ma leen ñu delu ci ñu waat ñaari wajur ñu taxaw ci kanamu borom bi borom bi feug tabal gi ni seen dom yi neene amel nga leen haq wayen seen wajur yi luñ leen amel ci haq gis dom ju taxaw ni yow bayyi ba nga deme ba beug soxna diko denc ana lu tewon nga tanal ma nday ju bax waye nga dem tanalo ma kenn kudul ab danger ko xamne fecc rek ay metti am nga ma tanalon waye yow yaay ba nga deme ba beug jeuker nak ba di tan jeuker lu tewon nga tanal ma bay bu bax yow sama yaay amulo genn goor goy tan gudul goor go xamne day kris koras amulo goor goy tan gudul goor go xamne mbeurum lamb la wala footballeur la wala musicien sun borom ni kim tan ci kaw tim kam legui ni may def moy bakaro xalé yi lay jël jox len yeen wajuri ngeen dem sawara ma jël seeni tiyaba jox xalé ñu dem aljana kon am nga haq ci wutal sa dom nday ju bax nday amna haq ci wutal bayam domam bay bu bax nga wutal koy tudu rafet bu juddo nga yar ko ci l'islam jangal ko l'islam yoyep ay haqam la yo xamne ay droit am la yo xamne boko metaliwul bu yow man khiyamé sun borom tabaraka taala dana ko topante ak yow zaidna omar jamono bi mu nekké al khalifa ben way ñewna ci mom diko kalamé domam niko man day sama dom ji duma ko digal mu lank munuma am ci mom dara luma wax rek mu lank zaidna omar dal leen di combaké ñom ñaar ñu wara ñew ci tribunal bi yi mu diké omar ni dom ji yow diw sa bay mi dina da nga jalgati haqam li war sa digg ak mom defo ci dara muniko wa omar amirul mu'minin ndax man sama bay amay luma haq may muniko ah kay amel na la haq muniko waw jan aqlam amel muniko amel na la haqi tudela turu bax amel na la haqi wusal la wajuru bax muniko taxawal ñaar yoy nga wax sama bay defu ci dara sa bay bam deme bamay woutal nday ab jam la wuti sa bay bam deme ba dima woutal autour mbira ngaan yoyu di birang dem alle ci ginaaw keuri mom lama tudde omar ni bayam topal fele yow kay sa dom amelula ben aq ya ko amel haq kon wajur wi amel na njabot woutal ko turu rafet te bañu top turi aada yi niki am sa dom mu faatu nga amaat keneen mu faatu ñu ni tudde ko yaq mbotu wala ken beggut dedet bu baba du rafet yeen ci benen lay
1: ki lay laaj naka la ab talibé di def ba jot ngeerumul serignam
0: waaw xana ci bobu ngeen may yewé waaw seigne touba tontu nako wakun ladda sayyikhika mayiti wudia bayna yaday sayyikhi waxet wakun ladda sayyikhika mayiti wudia bayna yaday sayyikhi tantafia xamatu nu baye bi tudde fatina mune na nga melni sa kanamu serign dal na nga ci melni niew bu tedd ci kanamu ci koy sang wakun ladda sayyikhika mayiti wudia nga melni neew buñu teur ci kanam ko koy sang duñu jëkkel tanki duñu jëkkel bob bi duñu wal betima day baye ak aji sang je rek fuñ ko jëme baxna ñu nak bo tanne ab serigne bu mat serigne ba jox ko sa bop non nga wara mel ci top ay ndigalam lum la digal nga def lum la téré nga ba ginaaw bi nga xamé ni nat nga ko ndax waxta bi rijal qabla suhba la seigne touba wax neena bala nga and ak goor ba diko jox sa bop mu lay digal ngay def mu dila téré ngay ba nang ko natou ba xamni qualité yi l'islam bëgg mi ngi ci mom nga dor ko jox sa bop su baba warna ci yow nak lum la digal nga def lum la téré nga bayiko ndax dañu ni al muridu la yuridu ila ma arada sayqihi ab talibe du bëgg ludul la serignam bëgg ab talibe du sop lul la serignam sop ab talibe du top lul la serignam top ab talibe du bagn lul la serign ba bagn kon nak wakun la da saykhika mayti wudi joju serign tuba wax non la ab talibe meuna jaar ba am ngeureumal serignam fakke ne serign bi serign bi mat serign da su ko defe kon ngeen jigal ma benen yon ñu ñaanalante insha allah rabbi
1: tan laaj rek
0: waaw acci bismillah
1: waaw digeen ji nga xamni jangul ba nopi bëgg jaamu yalla nan lay def

xon day mi ngi fi man moy man na ko dello yoni bi sallallahu alayhi wasallam dari wax sabit ne ko jeelal lim la joxone sabit dari koy jeel ndaw sa daldi ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbolem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeukeur ji duñu forcer dañu sop ci jeukeur ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeukeur ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atekat ni jeukeur ji da ngay nangou kon lolou moy qul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam moy yetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jëm jëm soti wut su boba man na delo wat jeukeur ji lam ko joxone mujarradul akhs nak suko jëlé kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tuddé fidya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngayena summiko ndax buñu faté né sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol'u moy futti moy passem summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey doora sañu sey ak del ci wat ci jëkkeeram joj xol'u bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jëkkeer ja d'accord ja dara neeku ca su ca waye nak kagn la xol'u di am xol'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga waye su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xol'u islam nanguul xol'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xol'u won ak mom ci melokanu jëkëram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xamné jëkëram jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefé def xol'u lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekente ne nak xol'u amut jëkër ji le kenn mën ta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajalé ba war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñu baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jëkër ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dëkk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamne dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkërëm ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkër ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasil benn bi ndaw si da gis jëkërëm lu ko neexut fasela ndaw si da mëna tuddu mënal jëkërëm ndax xolamako atanul xol'u la bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xol'u bobu nak lañ ne du am benn yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala benn hakim benn atekat ne ko fokk nga xol'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën nga jël dara lolé ah bari koy may batam ni ko yentibi sallallahu alayhi wasallam garale won khays ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamné buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ku mëna fecc ku su boba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko mo tax né fabhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax
nañ yebal fee ñeen at.

0: yebal fi ñeena in yurida islahan yuwaffiq llahu baynahuma suñ bëggee defaroo yàlla dana defar ci diggante bi. Kon nag pasem tribunal bi li mi tegtal rek mooy teqlikoo nañ pasem ñi ci àll bi di seereet li mi tegtal mooy teqlikoo nañ. Kon teqlikoo googu ba xasee ba am ci condition yu wér ndax ànd mënatu la am, kon su boobaa moo passé day tàbbi am passé la. Soo demee ci malikiya ñoom sax dañoo sart gërëm loog borom kër bi ci nangu ne nangu na maa jël lii tabaay la, moo tax ñu ne soxna si jëkkëram kenn ci lii tax xulu mën a am ci la bokk. Mooy lan? Ginnaaw jëkkër ji moom mi bëgg a may soxnaam baatam te soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf, day nekk ku am xel, day nekk ku jot gàpp mukallaf. Kon loolu lay xamal ne la kon jëkkër ji ca moom lañ aj pasema. Su fekkonte ne du mag mbaa amatum xel, kon pasema du mën a am. Moo tax ñu ne kon nag balaa pasem summi kontee mën a am jëkkër ji da cay d' accord. Bi ci des dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul, mooy dañuy nekk ñaari way dencante. Kon mu ne ko damaa bëgg nga defal ma lii, mu ne ko boo ma joxee lii ma defal la lii. Su fekkonte ne kon ngërëmal jëkkër ji du ca bokk, kon du jar ijab ak qabul. Moo tax xalil ne woon arkanul xulu'i arba'a, ñeent la woon ne mooy atay posé. Jëkkër day am nekk mukallaf, ku jot gàpp mukallaf, tey boromam xel. Siixa bi am muy bàyyi naa la mu wax ko jëkkër ja. Su ko defee li nga xam ne moom la koy jox moom ki nga xam ne mooy bëgg a summiku alal ji mu koy jox mooy ñetteel ba. Ba ca des mooy boppam mi mu koy bàyyeel ne ko mën ngaa dem ak sa bopp, loolu mooy ñeenteel ba. Kon yooyu diggante jëkkër ak jabar ñooy def xulu mooy summikonte, te fekk booba jëkkër ja d' accord ja. Moo tax ñu ne bu jëkkër ji d' accord li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcé. Sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla, bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko ko te yàlla tax, waaye amul benn xaakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def loolu. Kon jëkkër ji bu amul benn sikk, sëy bi amul benn sikk, ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne munta nekkatee ak moom buy xulu mooy dellowaat ko la mu ko joxoon mu bàyyee ko boppam, loolu day fekk jëkkër ji d' accord ca, waaye kenn du ko ca forcé bokk yi. Moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci passé moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li ma joxoon, la ca wàllu jigéen mooy nangoo joxe alal, la ca wàllu góor mooy mu d' accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox. Loolu mooy jigéen ja moo ko taamu. Bu fekkee lor la nag te mooy lan, dafa am leneen lu xew, kon fase lay doon te du doon lu ñuy summi konte. Te mooy lan? Jëkkër ja day def yu bon, munta yor, munta denc, maanaam munta sëy ak yu mel noonu. Kon fase lay doon moo xam ne du jar xolu. Moo tax ñu ne kon maliki yoo nee ne lu fa jigéen ji mën a wax nag ca jataay ba ñuy attee wala ba ñuy lijjantee mbir ya du mën a wér mukk, li fekk dafa andut ak ay dafa ànd ak seere. Kon jigéen ji lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere, loolu door a mën a wéy. Kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas condition yooyu ci lay tase. Kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wér yépp jaar na fa, ñi war a defare ñëpp defare nañ, lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko, ah te sëy ba munta baax, ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi. Kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji. Su boobaa fasem xaakim pase mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono, moom itam amul rañ yu bu ko xasee ba wacc rek wacc na ko. Ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj, soxna si daa bëgg a tas ci borom këram te borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna ci mëna jël ba tas gogou bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mëna tas malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi muy bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dundu bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu diké dañ koy fay lol lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépensé lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar al khana wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgate gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeur asa sa jabar jalgate la jalgate moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkkeur ji di ku ñaawu lamiñ diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wëru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñaka mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep da tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxana ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kat da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defone ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tude bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonu so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaji ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha Allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna waajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ko waron jitu way question yi ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci and gi assalamu alaykum
1: dina bu ma len ndako ci bisim dina bu ma len baro ak na xani ñu ay kaddu yo xamne wax di xatna way dafa ñu ñak kaddu ñu dañu jël ci yaay fan bi jëf ci moy ndigalal fay ci waaye nga xamne moy suñu lepp ñu war ko sam ci suñu jiir jund de ko rafetal diko doxal na mu ko waxe yow ñu ndigal ñu muri lepp nako bok ma fatte ñen ko leral leen jund bi nga xamne dara di ñew ñu leen di julli ñun mu baña julli ñun dañ ko segg dañ ko dul tax li ñuy def modi ñu Serigne Touba digalul Serigne Touba tok na ci saxban tok ci ci bëssa ci Touba la seenu bu jëf mu xam la ne man day wenn wer du dem ci sa buuru wenn wer du dem ci buuru deglu len sax ba ngay to goguma ramalana lu woguma bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li ni wër way bu boba nga leen wër ni seytane la lolé bamu ko waxé mbolam ñinga xamné déggo duñ ko bañu gisé wër wala ñu sëlmi la ilaha illallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه assalamu tasliman mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siaré di leen jéglu bu baax ci kaddu yi ni yëkëti di leen ñaanal jamm fepp ngeen mëna nek di sakku ci yeen ñaan suñu borom defal ñu jamm defal ñu tawfiq ci liggéey bi nga xamanté rek soobu nañ ko ngir liggéeyal suñu sang suñu serigne cheikhul khadim suñ borom defal ñu ci selal defal ñu ki nangu señ bi nangul ñuko tam depok nimu bëgge ziaré rek wax deug ki nga xamanté rek mo nek ci xaralé gi di Chambay Fall ñu fatali leen kon rek yene ngi ci radio Khassida online Touba Monde bi kaddu gi bay ko fi ci Touba Milano ci émission Darul Hasanat ngeen koy mëna am rek manam altiné ba aljuma digënté 19h30 jëm 20h ci Europe Italie ci kaddu gi sen bokum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ziaré len fepp ngeen mané nek ci goxe fasso yi ñaanal len jamm sakku ci yeen ñaan ñu jël ci wat rek ci solo émission Darul Hasanat mudi top bi sunu sang sunu serigne sunu wessel Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasoul kon amna bis am ku ñew ci serigne bi nuyu ko andali adiyam ni serigne bi nangam la manam wax limbi serigne bi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme ci bir nek ba amna adde ju fa nek demal wagnil mako ba xam ñaata la ndax kimako joxone waxuma limba ma delu wat ci tombe bi modi ne amna ko xamanteni masna ñew nuyu serigne bi andale adiyam dadi wax serigne bi niko nangam la manam wax ko limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme amna adde ju fa nek bo deme nangamako wagnil ba xam ñaata la ndax kimako joxone jotuma wax limbi loli ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki juliti mbokki talibe yi xana rek manam liñuy wax rek labiré xana liñuy wax rek bëgg jamm bëggal ko ñëpp motax rek ñu fassiyene yëkëti ay cadeau ngir labiré ci ngir yaatal ci ci tombe bobu nga xamanteni tombe am solo la tombe bu am solo ngogu bo xamanteni kenn ku nek amna no ci toge tombe bu maga ngogu bo xamanteni kenn ku ne am nga ci part de responsabilité tombe bu am solo ngogu bo xamanteni mo xam muy talibé bi mo xam muy serigne bi am nga ci responsabilité fim toll ni ci jamono ji ju nek tay jojji jamono mo wuté légui lolou cheikh Moussa di wax rek nan boba ko wuté légui waye boba mo wutek legi serigne bi mom li ñi wax rek modi ni amul ci ñi fi nekkon waye amul ci ñi fi dess waye amtil tam ci ñi bëgg ñu lolu mom lu wër la lu fess la ndax nak buñ xolé xolal rek ko ki nga xamanteni da andi adiyam jibulu ci ni rek amna limbu takku tax mu dik diko wax serigne bi diko wax limbi jaruko ta loli tay ji dafa melni lambu na sunu jamono ji dafa melni tay ji problème yi am digënté serigne sek talibé yi addé joji dan na ci ben bankas mu melni tay ji problème yi nga xamanteni yenn talibé yang koy dundu wala bok ñak am ak tay ci li nga joxé mi ngi am ci ji jamono manam liko wind rek modi ni addé joji ndax nak serigne bi adiya dafa wara don lu sel adiya dafa wara don lu ñong adiya dafa wara don nit sutura sa diggek suñu borom nga suñ borom dongo tax ngay joxe waaw kan mo tax ngay joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñ borom mom di borom gis di borom deug wax deug lepp loko jox mom xamnako xamna fa nga ko jele kon fi nga ko soti xamnako tayit bu ëllëgé dana la ko won
ndax nak serigne bi day rek sunu dox da dox sunu dig ak sunu borom di sunu buntu borom ñu jaar fa ngir mëna yegg ci sunu borom ndax nak fuku jëm ci sunu borom faaw nga am kerkeran lolu moy serigne bi waye tay ji buñu démé ba serigne bi mënta xamé manam addé julew ak al julewut koku yellotul addiya buñu démé ba nit ñi buñu joggé di joxé ji addiya wala bok buñu joggé di joxé ji manam ay mbir dañuy and ak ay télécaméra dañuy and ak ay télévision dañuy and ak radio yi dañuy and ak média yi ngir ñu siwol ko lolu ngistal la lolu yaq jëf la lolu bu jëfi sétane la waye xam nga ni lolu joji jëf yalla soxla wu ko yonent bi soxla wu ko serigne bi soxla wu ndax nak ngistal da ci bari selal gi neew ci lol ndax nak addiya da nga wara fek ko xamant manam da ngay ñak ci sa bop dem liggey lu lew la nga ci jele nga joxe ci addiya waye nak taxut nak señ bi ñu wutal lepp lim taxutit ñu wutal lepp app ba tay ji da nga gis ño xamanteni dañ leen di sas addiya jo xamanteni amuñu ko fañi mujj rek modi daw di daw señ bi waye ba tay rek ñu gis ni ñi nga xamanteni rek seen wërseuk dafa neew tax nañu doydal leen ci seen secret serigne te ñi koy def rek danaka modi leg leg wax deug ñu jéggal mom modi bëkk neeki far farlo ki nga xamanteni dal moy indi addé ju doon mom dañ koy daldi garantel niko yow mom am nga talibé am nga pestef ki nga xamanteni nak dolem yeggu ci serigne bi ñu woy ko mu melni rek bi talibé day am manam talibé série A ak talibé série B wala bok ñu am talibé li ñu wax première division wala talibé deuxième division amna ci ño xamanteni manam ñaka dem ci seen keuru serigne lako andi rek modi am kersani ndax amuñu adde juñ joxe waye buñu deme ci biir keur serigne rek lañ fay gis modi ni chef d'entreprise ño fay ne wala bok ñi bok ci administration bi ñi bok ci gouvernement bi député yi ministre yi serigne bi ñu dem rek bani len yeen dal ci keur gi ngeen bok yeen dal seen pestef magna yeen dal ko amu talibé ngeen té lako waral mu du len rek lu dut alal jojo nga xamanteni ñi ngi koy yëkëté diko joxé té li ci ëpp sax alal ju lewut la doon kon nak ñu war ci bayyi xel ndax nak ki nga xamanteni dafa ñew donte ab deerum la yor waye mu ñak ko mu lew ko lol waye mu yene ko duggal ci buntu suñ borom señ bi ñu xagn ko ko wala bok ñu galankor ko ba mënta yegg ci serignam mënuko ko jox lolou dana yeme lolou dana doy war lolou du yok courage lolou du yok pestef ndax nak wax deug yalla ginnaw yomal xiyam liñ jëm waji nam ñu wan mandarga yi nga xamanteni dana tax suñu xel dal ndax nak le ko tedd ko doon wax rek serigne cheikh mbacke gende fatma yalla nako suñu borom yokki leer ma ngi ci ziar kep ko xamanteni daru khuddus moy sa buntu ci cheikhul khadim ñu nako waaw yow lutax ki lay joxub deureum ak ki lay joxub jinn nga yamale muni waaw denkaane borom de buma ci tambale di def segregation wala bok denkaane bo xamanteni dañ la koy laaj eulek rek buma ci dé meraka contane kon naruma ko joxe eulek ndax ni muni dama ni siwa eulek jot bama ni len dal li ngeen ma joxone fi la ko def lolou muy kon lu am solo lo xamanteni war nañ ci jangat ndax nak budé serigne bi da nga andi adé ji te mom munta xam adé ji li ci law ak li ci lewut ah dana doy war bu fekente ni da nga ñew joxe adiya mu dun lol serigne bi mënu la laaj fan nga jëlé adé ji wala bok ci lan nga yëngu ngir ni xeyna bu la ko laajé bu ëllëgé do andi lenen serigne bi kon lolou dana doy war way rek ni yow talibé bi bul japp ni da ngay nekk ci safan di jaay drok wala ngay def luñuy téré la nga tay amé nga dik diko jox serigne bi yaakar ni wax deug yalla lu bax la lu lew la yaangi soti fu bax ah lolou tam dana yéme kon dana jar ñuy soññante suñu biir di bayyi xel ni addiya dal manam sab denc dong la addiya dal sab compte bancaire kep la bo xamanteni ëlëk dana la ko gennel bu fekke nak fa nga daan jëlé lewut fi nga soti nu manti melit bo legge do fa fekk dara ndax nak sa mbir rek nga fa def sa gal rek la ya cey def bu wali joté nak wax deug yalla te yoro lo meuna walé wax deug yalla dana doy war kon nak manam di bayyi xel ni wax deug yalla ci li nga yëngu fexel ba muy doon saw ñak
fexel ba selal ko fexel ba li nga warlok sa liggey li nga warlok fi nga tedd wax deug yalla nga respecte ko waye li ñi gis rek tay ji bu doon ci jamono ji man rek da ngay gis ni amna ci yo xamanteni legi bu de ci jamono ji ñu dund fi ci rew mi ñu dund li ñi tedd malati ya bari na lol li ñi tapale ci liggey bi bari na lol te bu wër wi dewe ñu fay len ñu yaakar ni lepp lewna ñu fassiyene ni ci lañuy dundal seen njabot ci lañuy dundal seen wayur ci lañuy joxe adiya yaakar ni lu lew la lol nak lu jara bayyi xel lu jara bayyi xel ndax nak fo yeungatu war nga joxe akja ban mo ba mat seuk ba buñ la fayé mu lerr ni li lo gagné sincèrement la li lo gagné honnêtement la ba lo ci mané def rek mu barkel ku dan jégué e serigne saliw da nga gis ni manam amna ñetti façon yo xamanteni manam buñ ko daan joxe da ngay gis ni amna neen amna num koy def moy ni boko ma san jox boko ma san nuyu nuyu walé ko addiya len manam lu ci bari len la ko daan tey daf ko ci possible dañum bi amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da koy yëkëti jox ko manam ki nga xamanteni mo taxaw ci wétam té lu ci bari mo daan doon señ soñu bi sisé amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da ngay gis rek ndaysan mu rocc ci loxo ba xaaliss ba daal di rot nga xamni rek kon mo lolou mi ngi mandargal ni amna ci xaaliss yo xamanteni fan ko jele lewut waye biñ ko ande tam serigne bi amna maqamam xam ko ba lolou du jaxassok alalu serigne bi lolou du jaxassok li deug dug ci l'islam lolou du jaxassok li nga xamanteni wax deug yalla lu ñong la ndax nak serigne bi munuma yor yere yu baax ba nopi di risu ay kadir wala may dem di yëkëti fo lo xamanteni asiwu jene bu turo ci yere rek danaka dagato ci lay mujju wala yaqku ba kenn dootu ko mëna jariñu lolou moy wundu ni ba deju lewu dal du jaxassok adeju lew kon lolou wonan ci baye xel tayit mom ci bopom sax di yalla suñu borom yokku leram dana fatali ni serigne bi di dana wax ni adiya dana fek fu dara nekul mu def fa dara waye adiya dana fek fu dara nek mu baril ko batay muni adiya dana fek fu lu bari nek mu barkel ko kon nak buri sakku manam luñu joxe ji adiya na don lu lew waye jarut rek serigne bi ñu dik di mandargal serigne bi ni ko nangam lan la jox nasal rek suñ borom mi tax ngay joxe xamna ñaata nga joxe suñ borom mi tax ngay joxe xamna fo jele xamna fiñ ko soti kon nak lolu nan ci bayyi xel di ci soñante te bayyi rek señ bi nga andi limbu bari rek yaakar ni rek nak kon yow ya sut ci talibé ci kër gi dedet ya upp passif dedet ya bu talibé dedet nga gis yo xamantene rek wax deug yalla alal ji ñu am andiko te leg leg sax ndaysan du lew ndax nak amine walewut ñu dekk rek joxe adiya fassiyene sax leg leg ñuy conditionner serigne bi leg leg amna ño xamanteni dañuy melni luy conditionner seenu serigne ci lan ndax adiya jiñ joxe ngi gis ko xamanteni serigne ma ngay yëngu ci manam lambu ja dik rek andi adiyam waye leg leg ñen ñi ci serigne ci duñ leen wax ni sax li ngeen di yëngu lewut ngir yaakar nañ ni buñ leen ko waxe dootu ñu andi adiya gis ñoo xamanteni wax deug yalla manam buñ diké duñ leen laaj sax manam luñuy def luñuy yëngu manam ndax nak serigne bi ab serigne dal da war di soñé ab serigne da war di dankasu ab serigne da war di namu talibé yi ba wax deug yalla def ci seen xol yi bëgg yalla talibé yi mom bis bo déwé ci seen xol yi bëgg yalla lepp luñ yor da nañ la ko jox ndax nak suñu borom rek mom lañuy wër suñu borom rek mo na fi wacce te ju mom lañ dalu kon nak wax deug yalla lepp loon amit rek ci suñu borom lay dalu ndax nak liñu wax rek ginar ak inaram manam borom ginar moy borom kon suñu jëm yi ginaaw suñu borom ko mom suñu alal yitam suñu borom mo nu ko xewele mo nu ko wërsegalé kon dañ ko wara delu wat ci suñu borom kon lool won nañ ci jappalante di ci soñante ma fatali tombe bi modini amna ku ma sa ñew ci serigne bi nuyu ko joxaliko adiyam dal di koy wax limba niko nangam la la jox serigne bi niko dama bëggoon nga yegg ci neeg bele amna adde ju fa nek bo yegge nga wañil mako ba xam ñaata la ndax kima ko joxon jotuma wax limba lol nak jarna bayyi xel bu baaxa baax ñu soññantu suñu bir labirinte rek di selal suñu jëf fexé ba manam yak ak ngissal ak reey bañce duggu ngir nak yoy jëf jëmut fenn mbir aduna rek la kon nan ci bayyi xel batay ci jamono ji da nga gis ni adde joji amnay jafé jafé yu mi andi amnay reng reng yu mi andi ci digënté talibé yi ak serigne ci
ndax bari na ci mbokki talibé yo xamanteni ban gëjé siyari sëñum sëriñ kenn xamut kañ la am ci talibé yo xamanteni seeni sëriñ sax xamé wuñ leen lay la nga gis ño xamanteni dañuy dem ci benenum sëriñ diko doxali yité bayyi fa seeni sëriñ yeen jëbul muy lu dewar yo xamanteni waras na ci bayyi xel ndax dama japp ni ki waccu andam and benen bum dem fekk borom tok ca ndax it nak mëno suku jëbul fenn fi di sa buntu ci sëriñ bi yité yi nga xamanteni ak la fa war defo ko fa dem fenen ne ya nga fay sakku ngeerum ak defa sakku ndimbal teet serigne bi ya fi andi won sa bop serigne bi campagne la dikut ne la kay djeblu ci man saxalu la su keur saxalu la lem ya andon ak sa xel and ak sa tey ak bakkan dem fofé bolé say ñaari loxo niko serigne bi waxone dik niko djebal na la sama bop adina ak lahir way ñu xol batay ndax magal gi bu ñepp defon yow dana dox nga war la ci bop ni ndax juma ji ñu taxawal bu ñepp defon yow dana taxaw xolal keur serign bi lu fi jak mëna talib yi ko wara def kon talib yi itam manam serign si talib yi lañuy pukero waye talib yi serign si lañuy pukero mu bari ci ño xamanteni fi mu toll ni ban dalé ban déblo batay lim jox senu serign matagut manam 25000 francs ban djeblo batay boko xiyassé ci fukki at lan jox senu serign ci adiya matut juroomi jëmi ndax ñu ci bari dañuy def sama classe gi di sama mbokki modimori buñ juggé fi dañuy dem dox seni soxla ba danaka dessé ñaari fan wala ben fan ñu ni ngay dem séti serim serign def wër sénégal wala ñaari wër nek ci sa yité nek ci sa bakkan bam neex la ba déssé luddut ben semaine wala ñaari fan nga dogo lagar lagar ni yaangi nuyu ci sab serigne bo démé fekk mu tabji wala fekk ko mu jappandi nga daldi depp ñibis amna ño xamanteni dañu joggé fi dem ba sénégal du nuyu seenu serigne bëgg serigne bi xamé lé addé ji ni joxet danaka at mu jot lañuy dogo dem sénégal sama classe gi bu ñu yeggé lañu nuyu serigne bi moy ñenti témèr wa calculer légui ñenti témèr yow at mi ben yon nga ci dem

am lu ko upp am lu ko upp ndax leg leg da nga fay baye sa serigne ñaan lu tofa waye bo deme ci serigne tariyah yi manam nit tariyah yi sax lay wax buñ la laaje ñaar fukk jinn ngir ndomba nga jox ko buñ lay laaje juroom ben fukk jinn ngir ndomba mbab téré mbab bijeen nga joxé ko te xamo lu ñu defal ci biir xamo lu ñu defal ci biir ma japp ni xana serigne bi nga japp ni mo la gëna jégé suñu borom serigne bi nga japp ni moy sa buntu ci suñu borom ko ké kay warna wala warna la mëna fagul dara warna la mëna fagul dara ndax nak yitté aduna yi kuko mënta fajj serigne bi xelmi dudal alakhirah xelmi dudal alakhirah kon mu melni batay amna lo xamanteni mi ngi ci digënté serigne ci ak talibé ndax nak serigne ci buñu démé bay nuro ki bour amatu ñi talibé ay dag lañu am ay dag rek lañu mëna am ndax serigne bi bu dé da nga ñëw fekk ko mu gën la bëgg aduna serigne bi da nga ñëw fekk mu bëgg luxe serigne bi da nga dik fekk serigne bi donka ci rek ci la nek du dox doxali du doxali ñun bour waji serigne bi kon talibé ba kat bu ci tégué bëtam bum xelam xawé doy war rek danaka pestifum day dal di wagne ko ndax serigne bi don nako wax ay sheikh ni len manam kep ko xamanteni doxatina ba ñew djeggulu ci yeen bu tagog yeen bum len bum gisati ci yeen lurut ngam ngeen gën ko bëgg yalla manam bu bu gis lenen lurut ngeen gën ko bëgg yalla legi nak buñu démé ba manam ki nga xamanteni dal mo gëna joxe mo bokku ci kër gi ki nga xamanteni dal moy joxe mo bokku ci talibé yi magi bu ko defé nak wax deug yalla ñen yi nga xamanteni seen doole yegut fofu dañuy dox seeni serigne wala bok parce ndax dañuy japp ni kat fofé buñ fa yeggé duñ am fuñ leen tek waye bok wala bok duñ leen tek fuñ leen wara tek wala bok dañ leen gënal ak ñeneen lool nak danaka day indi yaraangi rek ci biir digënté yi bay ñu gis ba tay ni rek talibé yi ci addi ji ñu dajalé problème lay indi ci daayira yi problème lay indi bu mag ci daayira yi ndax leg leg dañ fi gis ño xamanteni dañuy dajalé xaaliss ngir war ko yobbu ci señ ba kan ko jox da koy daldi sakal pexi wala fiñ ko tek dongu di xaar señ bi ubi da ngay gis ko xamanteni dañ ci def njombelu reey lo xamanteni te li ci bari nit ñi dañ koy xam ba nopi nak baye ko ci biir yow kay ginaaw japp na sa loxo ci biir ndab li nak way señ bi nak damay fex nak ba ndab lol nak dodo ci duggal sa loxo nak ginaaw nak moy andi ay bi wala bok ren jox nañ lako señ bi mu yegg adiyé ji yegut ba ñepp xam ko ñepp yek ko way señ bi nak bu may dajalé nak duma la ko jox trésorier mom du tan bopam dañ koy tan du tan bopam dañ koy tan loolu danaka mo andi reng reng ci daayira yi ndax nak serigne cheikh mbacke gende fatma yalla nako su mborom yokki leer bamuy sos daayira la bokkon ci estatut ba manam estatut ba dajale xaliss sax du ko yobbu ci serigne neeku ja ndax mom dañu won na ngeen ci dimbalenté la wax na ngeen ci dimbalenté kep ko xamanteni gis ngeen ni bokk na ci mbolami ba am jafé jafé neen ko ci dimbalé jambar ji seigne bakki soxnul danako wax xaliss bi ngeen di dajale dama koy jox ji wat bu ngeen gisee soxla so xamanteni mi ngi fi ak julit bu ko soxla nga xamanteni lotuna neen ko ci dimbalé ndax bu ñewet dañ koy faje sox dañ koy joxe rek waye tay ji gis nañ ni daayira yi dajale lim dajale xaliss bari ni joxe nañ ren nangam mo leen gënal jappalé ci ñi nga xamanteni ñi won ci bi daayira bi di ci yëngu dem ba yag ñu am ay jafé lolu dafa yatou lim ni joxe nañ 10000 euros joxe nañ 20000 euros mo len gënal dimbalé sen bokkum jilu sen bokkum talib bo xamanteni mi ngi doon yëngu ci daayira bi di guddel ci daayira yi di beccagal daayira yi def ci jotam tay ji mu dem ba am ay jafé jafé ci yëngu ci liggéey señ bi ñukoy sétan diko jox ay 20 euros ki diko jox chiffre yo xamanteni danaka takalu daram la way mënu dara kon nak lolu war nañ ci bay xel bu baaxa baax so ñent ci nañ ci soñante labirinté té dimbalenté té xol li nga xamanténi moy jëriñ nit ñi té bayyi ngistal bi bayyi bëgg maani ma jittok bëgg ni ren mom nangam la daayira bi joxe dem nañ ba buñ dajalé sax day man ñun buñ leunk woon doon ben Italie gep dañuy dajalé seen addiya buñ yeggé Touba dajé fa ak wa Espagne dajé ak wa États-Unis dajé fa ak Grèce ak kenn ku ne ñu dajal wat lepp bolé ko muy wenn sey ñu jox ko señ bi niko li ka talibé yi nek ci bitim la ñoko joxe waye liñu gëna bëgg ren ji moy Italie de nangam lu joxe Grèce nangam lu joxe Espagne nangam lu joxe kenn ko ne ñuy xol naan amut pestif ak amut nepp te ngeen xamni bayyi xel te nga xamanteni ma nga amoni yene joxe jinni ci Mauritanie fekk fa serigne bi.

ndaysan amut jooni waye mu yorub deureum rek deureum bi sel lol waye cheikh ibrahim mom nek ci senegal yonnelu ab jooni ci serigne ba bi ndongali ñewé dajé fa borom deureum bi serigne bi dañi kay leen sédé cheikh ibrahim da nek ci senegal di wax ak man fi ci mauritanie di wax man fi ci ganar neena jooni cheikh ibrahim bi deureumu waji talibi bi lay séri ci ndax talibi bi da amone yene joxe jooni da amuko xolal lol xolal ñooñu ko kay wax deug yalla loko jox xamnako loko jox xamnako jarul kon di andi ay lim jarul di andi ay manam ñoo upp pastef di ko am pastef ku ne sa bop nga ko defal ko am pastef ku ne sa bop nga ko defal kon lol nañ ci bayyi xel kon dal lol moy soñe bi modi ni amna ko xamanteni ñewon na ci serign bi andi fa adiya wax ko limba serign bi ni koy yeggal ci neeg be amna adiya ju fa ne bo yegge wagnil mako ndax ki mako jox dama waxatun limbi lol dal moy tamou tay bi nañ ci baye xel ñun ñepp kenn ku ne amna lo ci mom am nga ci ak ak yelef kenn ku ne amna no ci wara doxé ci defar ndax nak señ bi bu yaqko ñun ñepp la yaqul nañ defar ndax lepp ben kaas rek la kaasu ver la bu toje señ bi do amal kenn njariñ kon nak nañ ko sam waye bu démé ba toje nañ dajalé xoti dajala mbiri manam wut kol gu ko manakol ñu ko lewat ko ba kasse del fo mo non nek tax nak lool rek moy yoon wi lool rek moy yoon ñun ñep ay mbokk lañ ndax kinu boole mo gënde ak bay moy cheikhul khadim ndax danaka ñun ñi fi dajje ñep ki wax ak ñi deglo ak ñi xamanteni dañuy dajje ci daayri amut kenn ñu ci bari kenn bokut ak sa morom ci deret waye buñ dajé melni ay doomi nday buñ dajé melni ay doomi bay buñ dajé melni ñu bokkondo ño xamanteni dañu bokk fuñu yaro amna lu ko waral amna ko upp doole nday ak bay moy cheikhul khadim kon nan ci gëna moy gën ko mandargal gën ko woné nan ko woné te bay serigne buñ tuddu nga daanu buñ tuddé serigne bi nga ni nam lu way yor rek serigne touba la ko jox lu way yor rek serigne touba la ko jox ñu ngi jéglu bax ci kaddu yi xana rek ñaanal leen jamm tanko ko ci ñaan gi nga xamanteni serigne bi def nako yene ko ñepp rek xana rek ma ngi ñaanal ñepp yalla ci borom wacce jamm ci julit ñepp wacce xewal ci julit ñepp bi jaay sidil awalina wal akhirina sayidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall ba mouridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lu mu am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy àgg ci régle mu mën a bokk ci wàllam. Waaw, ab ànd moom daa war a nekk ci lu leer ci ay charte yu njubo. Bu fekkee daa bëgg bu amee soxla faj ko ci dañ koo war a bind ñu juboo ca. Niñ juboo ci ne suñu réglé ba noppi dañ ci bàyyiwaat alal ji continuer di liggéey ba ba ñuy tàqaliko. Foofa lañu war a juboo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam mën nga ko ci faj ñu bind ko. Yooyu daal lépp lu mu war a ay charte yu leer yuñ juboo la. Lañ juboo ci charte yoo xam ne l'islam tërewu ko lépp nag wéyalu ko da leen di war. Wallahu ta'ala aalam. Mbokk mi laaj nee na xul naa mu antum daasuroo na yu gon yi daan bind ci tam xarit di ko wecciku ndax lañ ci doon jëlee luñ seen jëfandikoo la. loolu ayeb alquran la. boo ko joxee nit mu xam ne lii la jox la ci dara loolu liñ gën a dégg rek mooy dong yi dañ doon bind di ko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen faraf dara. loolu dara nekk incha allahu taala leere ne lii alquran la. xëy na nag wax ci ne nangam la jëriñ te jëriñul loolu moom julli waru ko def. alquran moom saafara la alquran yëpp ndax wax yàlla. kon suñ ci jubloo barkeeru ñooñu sañ nañ ko lañ ci joxe it boobaa fañ ko jox sañ ne ko jëfandikoo. allahu taala aalam. mbokk mi laan nee na dafa amoon ak gerte ak soxnaam fekk soxna si tolu diggante nee na soxna si ne ko su ma yàlla may jàmm damay dem mu ne ko yaa ko yàggal. nee na muy laaj loolu luy atteeg ji saree ci wàllu talaaq. loolu moom la ñuy laaj. moom mi ko wax lan la si jublu li muy wax baat boobu lan la jublu woon ndax da koo jublu fase wala da koo jublu tànn loo bu fekkee da koo jublu mu tànn bu ko neexee taw bu ko neexee dem su wàllu ndaw sa tànn loolu la wéy. bu ne ko yaa ko yàggal te fekk jublu na ci yaay tànnal bu la neexee dem bu la neexee toog mu ne tànn naa dem say ba tas na. bu fekkee moom da cee jublu fase naa ko fase na moom daal mooy wax lan la jublu baat boobu. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj ndax ku sangu farata nee na bu noppee dana jar muy jàppaat wala ëmbaale na njàpp mi. waaw bu dee cangaay loo xam ne day janaaba daa def luy waral sangu farata kooko bu sangoo na mu war a sangoo bu noppee laab gu mag la day ëmbaale laab gu ndaw. bu dëfaatu luy tëm njàppam ginnaaw cangaay la jàpp du ko waral mën na cee julli. waaw bu dee cangaay loo xam ne nag nekkul farata lu mel ne ajjuma la wala bisub ayib ndax dañoo sopp ku sangu mu sangoo ni ñuy sangoo farata cangaay loolu mu faw mu jàpp. jàpp moo xam ne da cay yéene yëkk si am toj ngir door a mën a julli. waaye cangaay loolu nekkul farata kon du mën a wuutu njàpp. waaye cangaay lépp loo xam ne farata la cangaay moom day wuutu njàpp mën naa wuutu njàpp. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj ci bayitu sëriñ bi di bi kasaaltu maliki kawniya nura saliki mu ne wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci doon. waaw xam naa wazin jidabin ji di leer na ci man moo xam ne day mel ne day ñaan wax ne ñaan maa ngi ñaan yàlla sama borom di tawassul ci yow alquran yow téere bi yàlla bi ma nekk di nuur nekk di leeru ab salik akub mun jësit. waaw mu nekk nuura salikin wazin jidabin. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa faatu bàyyi ak kër te jaboot na ay góor ak jigéen nee na am na nag ñu dëkk ci kër ga ak ñoo xam ne dakku ci woon. bi mu faatoo nag nee na ñu wuute ci ñenn ñi ne ñoom seen wàllu duñ ko jaay mu ne nag muy laaj loolu nu ñuy sedd ni ñuy miraa si kër ga ndax dañ koo tabax ba mu fees. waaw bu fekkee ne nangu na seddale de ñoom sañ nañoo wax ne suñu wàll duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen wàll ku ne jël wàllam. waaye bu dee loo xam ne nag nanguwut seddale daa bindoo noo xam ne mënii su koo seddale ndax boo ko doon seddi la nga yàq alal ju bari su boobaa mu dañ koy jaay ndax mépp lu nit ay nit bokk te nanguwul seddoo bu ci ñenn nee nañ ko jaay rek dañoo war a juboo ci jaay ga dañoo ga ña ci des ciñ jaay ko ndax mooy tax àq yëpp génn. waaye duñ bàyyi ñenn di ko jaay ñoo ña ci des seen wàll génn. bu nangoo seddal dal nañ ko seddale bu nanguwut seddale rek ñoom nañ ko jënd buñ ko mën a jënd buñ ko mën a jënd keneen ko mën a jënd jënd ko jaay ko njaay mu tegu ci yoon kenn ko na jënd wàllam. wallahu taala aalam.
mbokk mi laaj nee na koo xam ne daroon def safa witar nee na julli ñaar rakka war a toog taayasal mooy mu fàtte ko jub ba indi rakkam ñetteel ba rukoo bi mu sa génne la ko fàttaliku nu muy def bu fekkee si géegut day dellu toog bu toogee sëlmal te sujjóot baaxda salaam door a jóg indi witar bi bu fekkoon nag rukkoo na ba siggi taxaw ba taxaw dal door ko fàttaliku da koy def ñeenti rakka bu ko defee bu su noppee sujjóot xabla salaam wallahu taala aalam. Bokk muy laaj nun lay wax ñi nga xam ne nee na dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñ war a def. Waaw wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal. Bokkoon na ci li ñu sëriñ bi jàngaloon bu leen nangu mukk nit ñu baax ñi jël seenu yiw bu leen nangu mukk nit ñu bon ñi sëf leen seeni ñaawteef. Saa boo waxee lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga saw yiw jox ko, soo waxee lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko, wala bokk ñu gàdd ñu jël ay ñaawteefam saf la. Bu amul lu baax loo ko fayee ñu jël ay ñaawteefam saf la yow. Kon saa bu nit ki am na ci wax yu ñaaw yoo xam ne sax nag daa jër sa déglu képp koo xam ne waxatu lu ñaaw la bu ko déglu. Nit ki nekk ci la war a nekk, bokk na ci rafetuk lislaami nit lu yitteem nekk lu ko amaloon njëriñ bokk. Loolu yonte bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngaloon sëriñ bi ñëw dund ko ak ñoom. Wax ci ñaaw moom ñëpp ko man waaye yàlla dañu ko sant wa qulu linnaasi xusnan, wax leen nit ñi wax ju rafet. Bu nit ñi ñaawal yow na ngay rafetal, bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal. Loolu lañu sëriñ bi jàngaloon. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñaar way dencante yu dem ba màggat waaye nag am nañ njaboot te njaboot gi yàlla dimbali na leen ba kenn ku ne mën na boppam. Ndax njaboot boobu ñoo war a dundal seen yaay wala seen bàyyi wala way di ko dundal ndax am na xaalis nee na bu ne ci banque ba. Waaw borom kër de fii ak mi ngi man moo war a dundal soxna fii ak mi ngi man. Su mënatul nag ab dundam moo soxnaam seeni doom la war yu amee doom doom yi moom ñoo war a dundal seen yaay ak seen bàyyi bu ñu ñàkkee waaye bu ñu amee nag seen bàyyi bu amee moom ab dundam moom ci boppam ak soxnaam moom la war bu amee bu amul nag war ak njabootam. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na wooy dawlu yi ku leen bëgg a ñaanal nooy def. Waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëggalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëmtu jéggal leen rek ñaanal nga leen ñaan gu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen boo joxee aw ñam wala nga faraxee ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangu nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagu kenn. Naka noonu sañ nga jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tuwaaba ji nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am mbute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee. Waaw dañu tas say bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye, ku ne ci ëmb kenn waru ko maye, ku ne ci ak buum kenn waru ko maye, ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye. Say bu baxut bu fekkee nag moom jaxasoo naag moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas. Te bu fekkee ne keneen ko ëmbal bu amee doomi kenn dur ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye. Nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi. Mu laaj ba xam ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam.
ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayé lool nga wara bind ci facture ndax boko bindalé leneen bind nga lu wërup boko joxé aw kayit ngir bind ji lu ko neex yaangi dimbulenté ak mom ci lo xane bakkat la ñaar yépp nak ak julli wuro ci def leen wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena nit ku doon denc lo ko ñent soxna bu faato neena buñ koy mirage ndax dañ koy mirage ni ko l'islam santane wala dañ koy seddo ay julli de li l'islam santane lañ wara def l'islam santane lañ wara def bu fekke nak ñewoo sa doon mom ñom ñoo jubbo ci may leen ci lool seen ala la way na fek ñom jabor gi ñepp di ay mukallaf yu and ak seen sago suba sañ nañ ne suñu ala di may nañ ci diw ak diw te diw fek waruñu wara doon lolu suñ ci jubo lolu seen ngir waye na fekk nak muy ño xamne duñu ay xalé duñu ño xamne dañuy na yir ngir seenu xel mota di ñoo kenn suñ ta may seen alal di la nga dugulal fulin amulun jariñ bu dey ñepp nak ay mukallaf lañ mom sañ nañu may seen alal bu len neexon sax ñepp war doon ñepp ne may nañ ko ni ci dess wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñena julit buy liggey ci bank yi nga xamne jëfëndiko riba luy atem bu fekke ne fam cey jëfëndiko def moy fañu jëfëndiko riba ndax bank du ne leppum riba la bank yi am nañ jëf leunte yu dara nit man fa denc alalam ñu dencel ko ko mu leen di fay amna yeen anam yu mëna jëfëndiko ko amna jëfëndiko yu dara waye kep ko xamna ya ngay jëfëndiko ci ya ngay liggé ci anam nga xamne mom jëfëndiko ci dëgënut koku mom bu liggé dëgënut am liggé ne bu dëgënut la ca borom di jëlé du dagan ci mom sudul lor dool bu sus do xane un men pexé bu ben liggé bu ñu daf wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaar rakka yu top ci timis ak lig fajar yalla ko mu gën wala biral ko waaw ci mosa bu malik bi de julli guddé biral ko mo ci gën julli beccé nak yalla ko mo ci gën ñaar rakka ginnaw timis nak ci guddigi la bokku ñaar rakka fajar nak ci beccé gi la bokku kon li gën ci ñaar rakka ginnaw timis moy biral donte nit ki fa ñako yalla waye li gën ci ñaari rakkay fajar nak moy yalo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yereem ci ay doyaram farata wa sunna wa goor de ay yereem baña wess ay doyaram ndigalul yonentibe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxne kep ku diri ay yereem ngir reylu la ngir pokerewu lolu ay mbugal man nako ta fek bo legi borom xamna wuti amna ci ki nga xamne da ko def way jublu ci pokere wu jublu ci reey donte li sukkandiku ci masal bum dañ koy tere bam itam dañuy tere diri ay yere ci gor lu wessu ay dojaram bu fekke nak pokere wu la ci jublu mom wuti amu ci bu fekke nak pokere wu taxut reey lu taxut lolu mu am wote waye ci ngir mi mom dañ koy tere mo itam sib lol sax nak sib bu tarta donte amna ci ñoo sax ne aram na waye li ñuy sukkandiku te moy azahir moy sib gu taratar lañ ko sib ki ku daf wacc ay yereem ci ron ay dojaram te jublu ci reey jublu ci pokere wallahu ta'ala a'lam.